0: katokan depo tepupua ka me Iran tenanun dan po roy ke kroy ho e sang kai na president Ukraine na Volodymyr Zelensky ni kama una ki kina kina men ana metera at the White Eagle ana metera Poland at the kapenen di tata iron di tautekan Poland min na karyari at tautekan Ukraine pa enarana kitowa na makuron ana tangan ni puakan na raya ngkwa na tausa ari e kura-kura. Unia kinan na yamakurin daka uwa ni puakan doon napa. Ita wana Beristains Poland, Carol Naurik, pa anapapayri Ukraine ane ari e karoyan dena makain anako, narana te uwa na mangan ana tausa pa Ukrainian Insurgent Army, yapon nakidiay, on lang nakikakukurei. Metako Naurik, pa ingangki, yei tek na koroi ngkai merenan ana tauteaka Ukraine me Poland, me ana pautoka Poland nako ni Ukraine ni pukin nanawaki ni pautoka ana pukai ni kaitara Rusa ena kirotaki. Me ana minister ipukin deitaki mesinani ku Ukraine yarana tapai koroi ya Poland pa ya kairua ona kikarinadine. Angia kain Ukraine arana te UPA are ete irapatanan te tangaru wapuapui. Hao ni mepui tapun pa tausa ke anin Korea. Hari apuaka ipukin inoamata ni Ukraine on kaitara na tangan ni puaka. Hai de Soviet Red Army mi. Kete Soviet Red Army ni kotaki meate Nazi Germany hawa itautekan Poland. Ilawi akai ni Ukraine o tera anin Korea man de Ukraine Insurgent Army punta pa ini kamomu anakoya. Mayroon Poland o ipukini ya kain UPA pa karoy siriomata ay kapupura o nikataya ni kamauna na kuya kain Poland tatapo Volonia tangarwa po hapu yung matenuwa na kung tangarwa po hapu yung manimewa. Volonia kaya Volin aranang kay punumakuran Ukraine. Torong manpanan kripas.
1: To dream better days, we're just trying to survive.
2: 314 mini kanwo me nakapos ki roi butia tainaini awa nakapo putani mani putia tainimani aki amena yeriki ki memi su anakun buaiwa
3: Kampanye Triple T Enterprises ni kata notaba ni moment kani mbonge na roho wapimo na wansurai na magia na tapo ni kazi bosi buki mimi na simi arepo opo itapo ni pairi na toki nte bime isu wansurai wanga wapimo na wa
4: Yunan tayo kanin, hoy na wakin na ba? Ang program yun, yaka po ito at tayo na ini. Ali, yatakin na rin na atin Miss Triple T. Dito sta, o si kukuray na pet ko sa pa. Ang nangira po ko, yaka po ito at tayo kayo at tayo ng bali na yung tayo. Atin Mr. Triple T, rising star. Woo! Siho! Ay, kamera! Yaro ko ni kawan na nakaruto na.
2: Eh, ngayon, program na nakaungayin na sila masipura. Bahanere ka, on the station, ikosi ya yako na pay, ne ayatare na. Away po na pupoto ka aki yan na pay, bukin ka kurakuraki na yatare na, nte ipuako ya to kuraki, on neroro, nroro ya kay kay. Ayaw po na kaway to, wana rin ni kakawa ki bukin po to kaya ratay, men waririkeya, pahonga ni kunan karikirakeya roya, ne ayatare na, away ya confidence, imain ikaway rakeya.
3: E po ni wangang kinari takabayara, ibukiya tayo na ini, meta ni mana kaya apa kaya diri menisua na konruai wa enato kita kabayaran na kontemani po ngay maira ayo wabi mewawan surai wanga wabi maono wa
4: ayo aratay puto kaya na sila masigura pa anahel katakabuto ayo punipukin ka na korawan niya masilawa ayaw wakan ayo ya po yatay na sinimis bumi aki anataw roli ko tamatan anyuso ami makoro aki ami community na kanwaya apon tangin ni matiroy
2: ay kay din narakanwa
3: awan at angay bugia kaya muan na
4: isipo po ay bugia kaya akaw gome o ni nabupo tatara ay bugia aki akatin men o ko tayo pati po si itray akatingin na korawan kita inyo akatupo po tatara ay bugia aki ay na po kong takabuto ni ko tagin na kakatungo na yamo pa fong yan ang mali triple T ay puli ka mwara o ika kukuray na wagan ako ya rate ay masipuran ti tayo yo
2: kanwan ay yakapoto atay na ini
4: tewa gatwa wawa salongwe tenuwa talent show. Awa, give us stars. Oh, taka di mewa. Speech. Kanawana ya kapoto mani.
3: Tewana, the stage walk at the modeling. Woa, runway show. Tenua, talent show. Awa, Kiribas dance, or the Animewa, the speech.
4: Bukit Palinin Dorona, Ori Takima Aramei Nobis, Yon Tenamba, Isua Tenuakia, Unova Isua, Tapore Isua, Awa, K, Isua in Awatawana, Wawa Taporo Noa, Luai Watawana, K, Ponikawarida, Nawantabur Naratapore, Peso, Ari Kaitaramatispo, Kamrava. Oh, ina tikiro ya mika kata uroi manja suro ya yawakana yo! Tributi! Enter! Enterprises!

Kupente me toa no ora yon paran meuri FM 89.9. Am tain kai tipi men me ora te minisi min tipi me wo te rano kono nam tawa no me gan na te me toa kanen dei tano kono no ram me am katan wata akia tangira kina koye ipkin kanu no ram te tawa no yo ipkin te mon ram. Naritang kani kanuan nong ram Nam katanwata ni bubusin katikiroy ari atangira kinako nan tawano wayu o yakangay ti yakana sinipo te wey bukin na natangira e kororoy nakon nasira me sibura e amon te tangira kiroura ay moeta memen ni koron te nunga na riki ni meu nte pongay happy third birthday and happy long life to you ni moeta te popoto Tan katikiroy ko amusu mayon tereina, amanti and anko mayon vanwatu. Manem he wikisun, amusu nikapene mayon tarawa, o ipun namkaro aika apepene nanoye irom, memen o neitapa. Hawayong kantikuna liya tangira kipa airian tepupusi nikatikiroy ayo, kunan nanamuan diriki neimoeta.

Ne mga rate nang kan ne kan wan nong ram mem katanatan nan kawak ari tangira kinakuna ibukin nong ram tu tawano wayo.

0: accessories, promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinanida na wag mo tapo.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkata yan. Ataroy kayo naroon na tayong water phone.
1: Kaya rin ako na i-aurora pa yung akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rinig.
1: Sige Roy,
0: sabi rin kayo school naman water phone at yung pamukhaan ng
1: aya. Yaya na mga ngay phone peki, inawalawalay. Ipay-ligin, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Water stop kamu.
1: Nah kalau mi erak sistem asli, kukurai waterfall ni kata nota, payah kan wang amen kapungan aku nade service yon de recharge.
2: Tapi bila sini pernah maye, sini pernah negiri negiri buat kanta.
0: Ayo amu guys, ane lagi rom, ayah ada kataya.
3: Mungkin orang na, ayah parin teleponnya, tuan aki kawalin ada mangan nako waterfall tak kuwakan nangai. Device promotion.
0: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon? Ah, fine na ko telepon. Kapuan kayo de AO6. Na po na app, pakalepon. Nang tabubwar wabuy marwewa na kong tabubwar wabuy marwewa. The Moto E14. Nang tabubwar wabuy marwewa na kong tabubwar wabuy marwewa. Ah, tabi warik. Akikin na telepon na ikatang Royan Taylor. Ay ka, apakabakabakabakabak. Kaya po mo kita wabuyan ito yayo.
1: Ya, ipun ka ho murala na ito po kita wabuyo ay kami akura.
3: Ilagin na behan. Oh, yay, ito pa ka nipo. Bow, naron.
0: Kapuang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayo rong dapakan po, yan ang kawawang telepon.
1: Yan? O ito po ba hindi embesa QR, ang narikin na kayo rong din may 1% dapakan po, yan din na rin ako tayo ang telepon na.
3: At ang rin tayo ng tapo, nipakamani, irawi akara, ibayriki. O, waterphone, backing, wakan, met clinic.
0: Yay na tayo inanikay, na naman na tatuwa matuwa, day tag na sa peso sport complex. Ibagini ba yung doon mo na, telepon niya, Tawa na agya-agya, kaya ka wala umangan na ko waterphone. Are ko wakani mga iya, ibigin wakam kaya kayo na naman.
1: Ya, saan niya po bukitawan?
0: Ah, ngay ko, pasyon na tayo ngay. Haya pa ka na po ang kayo waterphone nyo nang nakuha na telephone. Sa kita baka, ikaraw-raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa,

0: Si wawa de tara ako na kure ni kapung ana ti pororo in de tata nuka ni pong. Kari ki ang kaya ako na kona ninta ni ti menjewa ti buina ti ta hiriki ni karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori asta to wana wawa ke ti poki ibukin ta ina kim ti pororo in de tata hiriki kapung ana ki ina pene ta ina jewa awan ta karang ina.
1: Ori asta to wana wawa ke ti poki ibukin ka rinam ti pororo in de tata hiriki kapung ana ki ina pene ta ina jewa awan ta karang ina.
2: Yay te yeswa! Nako yeswa!
1: Kata aras baswa di kanuam. Ori asta tuwa na tenua noa de poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ai bu na ke kona na ke na sede tuwa de pon ne.
2: Ori na ba wode pon. Ya di kona na teria ana na ibu kim ko ikri kimes.
1: Ya kupe.
2: Ibu kim tuwa na wode pon ta na ko. Ya na sis na de kupe. To recharge me. All the secret, kana kwa tayo baki kano ng telepon. Pupusi yung kopek, kaya kanwagin ng telepon na iruya mutu, aro rom na kya pona.
0: Ya, o ilawa sa tayo kana kwa kinda kong rongo.
2: Nina po ito tayo bukini kana kwa ng rongo rongo, ikatoto ka na na makaina.
0: Kaya kang tawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kana na nga, uri nga, uri asta, awa, awa, awa, the ball.
1: Whip chop up.
0: Ya, yung mga te whip chop up, yung mga tirang kan te whip chop up.
1: Te whip chop up, kung namdang chop up, ayaw ko tangiri ya. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Era ini pesi.
0: Ya, bukan gua orang lagi.
1: Ibu kini kita buka kawarat website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon coba, orang nampan telefon ki, anak nampan telefon rom dunia amais atau nampi.
0: Kita orang dah wapi mel, wapi awa inanu nisu telefon.
2: Kanoi kongkai, aku nanti nato ambil tak. Inanu nana service Vodafone.

0: Watay ya nangin ko kong ra. Ani ka kameta ko kan man ya pong insin ya.
1: Eh, tunga na may buko na nakano de misya na karo yan de yan de ponte kapo iru ya rili na ko. Ni mo may iru ya de yan primary school. Ni kar ko a pili ya ke nayita e katana senior secondary school. Ayo erang ka kong ra ani ka kameta ko aron na ya kapo rili ya kai. What bang bang.
0: O sexy na may pon karuto na ari pon na nakakataw roy me na kanwa de mother ministry e misse rona ki ro ya ana eso wis away contractors yan misse na project ta kya ne na yana origi aipon pismaya kia o meta na kon na services misse me ana eso wis of project ta na roy and ta yana
1: Ayya ni kata dari kami pak ya kawa ke yo ni to pun nam da pakam na kuna no ra na service de bote ke makul ya tenise ar na ta urwan koroy na pon ta yan ya kawa ke bukini ya yo pa la ki yo ki si ya yo ni tai no ra kanu anu a tenise man is a wish all I contract this at ya mena na yan na tererwa am bote ke na makuri a ko tangira ki a the mise I want a project at ya mena yan
0: I got a cow here on the board and nominal. Ni ngay no dita yan, oh na
2: po yan. Ladies and gentlemen.
1: Eh, ayaw mong insin nga kiti misi engineering day. E po ni pakaroy de bong na wabi na nilewa na kon wabi na ono wa soon. Wawa ka nga wabi na ono wa. Igay na mga meruwag yay. De ba yung square? Ani metakwa ka na gira ng delaksyoning na na page PBA. Ani po na na page lepati misi. Ayaw am tayo po ton nam tan kiyero ko mera yon talawa. Roman de ba yung square? Kiyero ko mera sila ko ni kilibas. Ayaw am tayo. Metakwa rin ng social media. Paan na titay? Ani na kere-tere yan. Aru ni kakawa ni sibaga ya insinia. Ibukin na bala kiribas. Aki na wuta kiribas. Patiabe erga ibana. Ziyo na bayo. Yaman. Yaman man.

0: 314 mini kanwo me nakapos kiroy bukia tay na ini awa nakapopo tani mani bukia tani mani aki amena yeriki ki me misu anakon duaywa
1: Company Triple T Enterprises in Katano Tabani, Momentani and Bung and Aru, Wabimono one Surai, or in Avagi and a Tabani Kaki was a Bugimi and a Simi, a repo of Boy Tabun Pai, and I took in the BMAs to one Surai, one of Wabimono.
2: Program yon ni kaputo at hindi ni ali yatagin na rin na atin Miss Triple T dito sta o si kukurahin na pekko sa pa ang nangira po kung ar kaputo tiri kayo at ay lumbani na yon tayo atin Miss Triple T Rising Star Woo! Sahu! Ay kamera! Yero ko ni kawan na nakaruto na
0: Eh, ngayon na program ay nakaungayin na sila may sipura. Baka neve ka, on the station, kasi yan ako na pay. Ne, ay yatari na. Away po na pupoto ka, kaya na pay bukin ka kurakuraki na yatari na. Nte, ipo ako yan to kuraki, o na meroro, mroro ya kay kay. Ayaw po na kaway to, wana rin ni kakawa ki bukin po to kaya rati ay. Men waririkeya, pahonga ni kunan ni karikirakeya roya. Ne, ay yatari na, o ya confidence, imain ikaway rakeya.
1: E po ni wangang kinari takabayara, bukiya tayo na ini, metay ni mana kaya apaka yariri menisuwa na konduwaywa. E na toki takabayara na kundemani po ngay maira ayo, wabi mewa wansuray, wanga wabi maonowa.
2: Ayo, aratay po to kaya na sila masigura pa. Anahelwe katakabu to ayo, puni po kinikano korawan niyo misilawa. Ayaw wakana yo, ya po yatay na sinimis po ni. Aki na tawroli ko ta matan, anyusu, ami makoro, aki, ami community, nakanwaya, apon tayo ni natiroy.
0: Ay, kay din narakanwa.
1: Awa na tangay bugia kaya muan na.
2: Isi po po ay bugia kaya akaw gumi? O ni na po po tatara ay bugia, aki akatilimen. Ako tayo pa tribo si itray, akatigin na karoyin tayo yun. Akatu po po tatara ay bugia kaya ay na po kong takabuto. Hindi ko tagin na, kakatawa na yan mo, pa, phone mo. Yan ang mali tribo si, ay po ni kamura, o ay kakukuray na wagan na kuya. Arate ay masipuran tayo.
0: Kanwan ay kapotwa atay naini.
2: Tawa, gatwa, wawa, salongwa, tenwa, talent show, awa, kiba stars, o takalimawa, speech. Kanwan ay kapotwa man.
3: Tawa na the stage walk at the modeling, wawa, runway show, tenwa, talent show, awa. Kiribas dance at kanimewa the speech.
2: Ibukin pa rin yung dongrong na ori takima aramay nobis yon tenamba ay suwa tenuwa kaya unawa ay suwa tapor ay suwa awa ke isuwa rin awa tawana wawa tapor onawa luay watawana ke ponikawarida nawanta ba kurin naratapo are peso are kaita rame tispong kamra pa Oh, inatikiro yami kakatauro ay manta suro yaya wakana yo! Triple T! Enter! Enterprises!

0: Am na tayo na nimauli. Si Bundi magawa na pantawroin karo ko'y TV na ko. Yan na miyaw si Bukim Kwe are imemata na nung ikan nung ngungura ako ni Matakunupay Kariki na pamaginibas John Nabe away tipitipiki.
1: Punti bibi tero na. Papun CM screen na natawroin mayangam. Kusi ka pakate pupatataray bukini karuan ng TV o kukunan na pa nuri pa ikariki na pamay tipitipiki o John Nabe.
0: Saksi ngayon eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanuan na nausin tigiribas are kakorowaki. Nungunungun na pa may tipitipiki o tiyo nata, e punday sina ko na pang kaintay na ari itirani suwan tamon tayriki o tiyo rawan tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong, tipi may uwan tawano o tiyo awan.
1: O ringa, ang kaya wakaan dunga na nakapi may suwan ni nome tapa may kiribas. O ang kiriwan TV ay na mga roon ko na pentatayan na nikong uray ko. O ni kamitaku ko, ni pahay ikariki. Ni kanwan na program to kumete ni kayo nameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampanan ako. Si Tauroy na pinabas may. Ang may katanawa ta, aki, inakunan nung raya ko na metaku kinaki yon te TV na koy at botan nameta.
1: Ang kuya, ari ko kayo nanuwa tiravereven ng potaki. Si Tauroy na pinikaroy na kon na rakutangigia na po na ay metiroy.
0: Saksi na yan ay mga kami ministries o NGOs. Si Tauroy na pinang live ni potaki. Ay pupuran ka sewa taki ang matakwa kinana. Iyon de Kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete po at tara. O ya riki na pina ko yung de VIP kiti pakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay. Isuwa tenungwa akia, akia awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akia, ni mewa taporo wakia, ni mewa wawa. De itaki merongonongwa ikapo, ipun katamearwa ang matata yon pa ikariki. On kami ngaroy ko ni katopong. Men, Kiriwan TV.

nakon na nausu Antonio Sone yon ni kunaw. Sinana eresi inusiran. O anausu ni kapene ntapo naku aki kamame na yay. Sa kosa metino nakawaki ni puantinas ay tangira kiroura ay Antonio Sone. Ni karangainan tepong ay takanime pong tepi meruay wansuon wawatanga wapi me onawa. Pugini metena emesu aya kina peus sakarawi nanora pa ayo tokira ni kapene rapatana even endau nanaus sipo teteuna itemaiku hawa ayo tokuna ri tangira ki pa irian takatanwata nanokawa keyo te sakawa kina itowe

0: used to dream of better days. We're just trying to survive. 14 mini kanwo me na kapos kiroi bukia tai nai ne awa na kapo puteni mane bukia tai ni mane aki ame na yari ki me misu ana kun duai wa
1: puri mi kampane 14 enterprises ngata no taba ni momen ta kanye bunge na ro wo bi mo no wan surai o ina magi na tabo ni kaki posi bugi mi me na simi are po po ita bun pairi ena to kinde bi me su wan surai wan a wo bi mo no wa
2: Minum tak ya kan ni, poin awak ni apa? Ada program yang ni aku foto atau ni ni, ada ya tak ini nara na atau miss tripoti ni tu star? Oh si ku korang ni pekos apa? Anak ni lah pun, ada aku foto diri gayu atau rumah ni naya cajo atau miss tripoti rising star. Woo, sehu, aik mera, ya aku ni kawan anak karutona.
0: Eng ayo ra program ena kaumai ena sira mesi pura banere ka on the stage on ikosi ya yakona pai ne ayata arena owai pon popo to ka ki ena pai bukin ka kora kora ki ne ayata arena nte ipo ko ya to kora ki on ne roro roya ai kai ayo pon to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bukin po to ha ya ratei men wari rike ya ponga ni konan ka rikira ke ya roya ne ayata arena owai ya confidence i mind i kawai ra ke ya
1: e boni wa ki nere ta ka ya re bukia tai nai ni me tai ni mana ke ya pa ya diri menisuwa na kondwa iwa ena tokita ka bayara na konde mani bonga i mai dayo wa bime wo wan surai wa nga wa bima ono wa
2: ayo arate puto ka jara sira segura pa ana evi kata ka puto ayo poni pukin ka koro wan yam silawa ya wa kana yo ya po ya taina sini mes bumi aki ata uroi kota matan a new so a mi makoro a ke a mi community na kanwa ya apun tani ni matroi
0: ai kai den na kanwa
1: wana janga giya ki amanna
2: isipu po giya ki akawome oni me po tara i bugia ake akateri mani o kotei apa tui boti tara ya kotei ni korang kita yo akatu bua tara i bugia ake aida po kota kapoto ni kota gimana kakatu wana ya mo pa fongum ya ramal tui boti ai poni kamu ara oi kaku kurei na wang na koya ratai masih kurang kita yo
0: kanuan aida kapoto atai nai ni
2: tewa jatwa wawa salongwe tenua talent show awa Give us stars. Oh, that is my speech. Can I want to put on money?
3: Tenua, the stage walk, the modeling. Woa, runway show. Tenua, talent show. Awa, give us dance. Oh, that is my the speech.
2: Okay, pani ni ndo korona. Ori takima aramei nobis. Yon tenamba. Aisua tenua kea. Onowa isua. Tapore isua. Awa. Ke? Isua ni nawa tawana. Wawa taporo onowa. Luai watawana. Ke poni kawarida. Nawanta bagure naratabu are. Beso. Are kaitara mete ispong. Kamrapa. O inatikiroye mika kata uroi mante suroye ya wakana yo. Tributi. Enter. Enterprises.

0: Si wawa de tara ako na kuri ni kapunga na si pororo in de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na ko na minta ni si mentio te wina te tayri ki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori esta to wana wawa ke te pohi ibukin kari na kim te pororo in de tata rie ki kapunga na ki ene pene tayo na nchio wa awan takara ngay na.
1: Ori esta to wana wawa ke te pohi ibukin kari na te pororo in de tata rie ki kapunga na ki ene pene tayo na nchio wa awan takara ngay na.
2: Yay kai ngay suwa! Nako yay!
1: Kata aras paswa kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Ya, ai bila ke kona na kana se des wo de phone ne.
2: Ori na ba wo de phone. Ya dikona na keria ana ngai bukim koi tigiras.
1: Ya kupe.
2: Bukim to na wo de phone dai na ko. Ya na se des na de kupe. They'll recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Bubusi yam kupe. Kaya kanwagin ang telepon na iro yung mutu, aro-rom na kaya po na.
0: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urong-urongo.
2: Ninapuy ito tayo bukini kanakwan ng urong-urongo, ni katotuko na namakay na.
0: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya ka na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the boy.
1: Whip top up.
0: Ya, mga te whip top up, ay mga tirang kante whip top up.
1: To whip top up, kung namdal top up, ayoko tangiria. Kaya namtapo, ayoko mena yay. Yerang ini paisi.
0: Ya. Bukan wow aneh
1: ke? Ibu kini kita buka kawar atau website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon coba orang nampan telefon ke? Anak nampan telefon rom dunia amais atau nakon be?
0: Kita orang ini wapi mewah siapa ini anu nisbu telefon?
2: Kan orang ini apa nanti nanti orang ini? Ini anu nana sales Vodafone.

Oh, ibun ti metuan ron ko yon panan meuri FM 89.9. Oh, amta inka i tipi metuan na timinis. Na kono wawa ke na reita na kono wan nong ram me. Kono wan nauri ni ne kana kono an kana kora kono wan nam tawano wayo. Ika na kono an nangani ko timerurung tuk purei nong ram yon panan meuri FM 89.9 karawa kin na kos pangam na wan tawano wayo. Na timetuan reita na kono wan nong ram me. Tapi wana kau diri ni kan aku nak kan aku rasa kan wana weekend ayo kunam. Macam tapi wana kau kong rasa kau diri ke kia pupuk tu kan aku kan wana ram. Yang panahan meuri FM 89.9. Nah, reita kan aku kan wana ram. Am katan wata. Ibu busi ini kata kira ya dia tangirak ini aku naik bukit tayo ayo. O yaka nga ite akante pupusi ni katikiroya yu. Sinipu ate uwe bukin na natangira kororoi na kon nasira me sipura muante tangira kiroura. Ay moeta memen. Ni koron tenuwa naririki ni meaw nite pongay. Happy third birthday and happy long life to you ni moeta te popoto. Tan katikiroy ko amusu may yon tiray na amanti and angko may yon vanwatsu. Manim ay wikison. Amusu ni kapene may yon tarawa o ay punamkaro ay ka apepene nanoye irom. Memen o ni tapa. O ayo to kunari atangirak pa irian tepupusi ni katikiroy ayo. Kunan na namuandiriki ni moeta.

Ang kaya ayapong karon diyan na pe kita Father's Day ay kakawag yung kasanakina anata muandikin kerong rungon muandikin ayapong karon kita Father's Day. Papa.

Ayuki mo to ton rong rong na. Imuan na ko yapong kaharo kete Father's Day me yon tepe ay Amerika. Nimuan te ka wapu instanture. A imuan katapwe na aki mo muan aki na ntiririki te ngaru wapupua a vanua yon West Virginia. Me yakarika ki patu wana te pong ngeki na aki kini ka kawaki yon Amerika ntiririki te ngaru wapupua te buina. Me iron te te inaini ani Sonora Smart Dodd a kind spoken yon Washington. Hayorongorongon momuanakina. Nimiawa panginte na makaina e surai, nteriri ki te ngarua papua awanua, aya karawa ki te tarumeuri ako akoro, nte umantabo i Fairmont, West Virginia. Ivukin karinia ki ia tene papua onangauni me uomeni maani, aki apua mea uia me imuinto unginako na yatai nikeniken. Hayo te muantai, aere kosina ki kentaua ki muina, pakanga te pong, aya uringa ki eikarua ikai. Me isu airi ki roi patu wana te katei e kakarawaki. Ntiriri ki te ngā rua papua a ruaiwa, ntiriri kare imuina. Na yapong sina, ke te Mother's Day, o he teke nanu ntete inaini, ane iso Nora Smart Dodd, ntete tarumeauri to wana, ipu kene kate kirawaki na yapong sina, ke te Mother's Day. Ai ngayare ne yei, etangiri anape ananga anakarinerine na kontamena, e William Jackson Smart, Ariasani kai kawaiya onomen nasina nsi ngaiya imuini meten kaina pena. Ai ngaiya retete inaini ayo ena mekenna inanona. Pa ebundi aina peni karikiaki tepong to wana ya kakawa ki ipuki ya kaharu. Ipuki ena pesipa ngaiya eharangini kakawa ki nte usu. Ai ngaiya re imuini anakurakura ne yei ni yanguani kinakina ya pong kaharu. O antepu imeruai waponginte na makaina e suon nteririki ari imuina nte ngaru wapupu atepuina. Nanakawa ni yeye Spokane yon Washington a ya mwani karawa ki yei kinaki na ya pong kaharu. Pon siro ya kain te tapwayo. Imuin te imetua ni kakarawa ki na ya pong kaharu ni katuariri ki yon te tapwayi. O te yangwayi ya mwani na niki kinaki na yon Amerika ni kaputa. O anteriri ki te ngaru wapupua wapu imewa. O Perestense Carvin College eswa o ni kaungayi ya kain na pena. Pa iria ni kakarawa ki a ya pong kaharu. Me espa kapataki, wansainaki, ayapong karo. Pato wana tepong ini musirawa ya raine kakawaki, wanikinaki wa Amerika. Ntiririki te ngaru wapupua isipui mea uowa. Hali ya bubu kameruwa kiai, ntikatenuwa ntapes inanunte na makaina esun, na nataini Perestense Richard Nixon, ya wa Amerika ntetayane. Watiaka kini yangwei, ya tapena pendeisina kwa kinakina, ya wa napenna kwa tiwa nape, nikarokuwa puonga ikai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, ayarangi ni kakawa ki uiro ya atei, panariye ni kina kakawa kin, ayapeku, ayakaro ibu kia, karinia kia, ngay karo ngayia, maisa ya po utokan te usu, ibu kin karikira kia ya kain te usu wa te moinga.

awar ngayari ang kuya kong orang na nanti tayo yu ita ko pahayari kita utana rongorongon ay apong karon tiyo na pes bubu kameru yan na peyon na pera kiri pes pa emuan na ko maya tiyang wayo emuan kariyo aki maya mayroon nantay ang karokwa titaya yu ari-ari kipa ito wan ito pong arang nakakawag ipukin na peta kaitaw ni kinakin kora-kora ya karo inanon te uso kora pa ipukin na mtay tisa ngora ako na punti metuan kakukuray ko ang reitahan akong ngoram yon meuri FM 89.9 ang tabo akakong ngoray kong tayo na ko pekakuryay na tayo.

0: accessories, promotion.
1: Ano nga di karang nanang? Ay may sinalita na wag mo na po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, baka tayo. At ang roi kayo naroon ni Ben mo na phone.
1: Kaya kina ko na yun. Oh, no, pahingin ako ang telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay niya AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka school, naman Vodafone, kaya pamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone na ki, inawalawale, bigyan na daw, ipay na ki, ipeso, o ikilismas. Watch up, yan man! Here we go!

0: Patay, arang ini kokong murang. Oni ka kami tako kan man na yapong insin niya.
1: Eh, tunga na may bukong na nakano at emisya na nakaroy ang detayan na punti ka po iro yari rin ako. Numuan na iro yari yan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na kita ikat na senior secondary school. Ayo, irang kokong ra, oni ka kami tako. Aron na yakapo rin iya kay. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakano at mother ministry. Eh, misi, nro na kiro yan ana eso wis. Oway contractors yan misi. May na project sa kya amin ay ana. Origi ay punupismaya kia o meta na kom na services mise me ana eso wis o project sa rin ako roi ang tatayan.
1: Ay diyan sa dadalhin kami pa yakakawa kay yo ini to punto nam da pakal na ko na no ra na sedes de ponte kin mako ni tenise ar na tawruan ko ro yan ponte dayan yakakawa kay bukini yo pa lucky yo kyo si yo ni tay no ra kanu anu a tenise man as a wish all I contract this akamina na dayan na terelwa am ponte kin mako ri ako tangira ki ad mise I want a project akamina na dayan ay ka akakawa kay ro ni ponte nam da
0: Ningay no detayan, oy na puwat ya.
2: Ladies and gentlemen.
1: Eng, ay bang engineer kit mise engineering day, e pon pa roid de bong wabi man na wana kon wabi no no one soon. Wow wat nga wabi no no wa. Igena mo kamer wa ye, de pa iris kuya. Ani na te kugina gina no de action ning na page PBA, an bon na page la de mise. Ayo am te bo de nom tan kiero kamer yo antara. Roman de pa iris kuya. Gero kamer se ro kuri bes. Ayo am te meta kurin no nam social media. Pan de te. Ani na te refere ye. Aru ni kakawa kini sumaka ya insinia Ibukin na vera ya kiribas Aki ya na wuta Kiribas Patebe eri kai bana Ziyo anabi ayo Yaman Yaman man

Oh, ko pinti meto ndoro na yon panani mauri FM 89.9 na wanti pakanta yu. Oh, ndita yu na rita na rita no kono no ram. Kono na auri ri ni. Auri ri ni kunam ai kana kunan nangan ko timerurung. Oh, tukurai kai tarakin na kuspangam na wanti pakanta yu. Me tapi wono ko am kongra kia warerek. Ai ka apo pu tokai kanwan ngoram yon panani mauri. FM 89.9. Sina kaya na kwa rigi na kwa nikuna rata korana yu. My soul.

0: ζούμε φωτσί, μείνει κανβό. Με αναχαπώ σκυρό, η βουτιά τα είναι είναι. Όμω αναχαπώ που τα νημάνε, η βουτιά τα είναι μάνε. Ακή άμενα γερκή και με νησού αναχούν γουέβα.
1: Campana Triple T Enterprises in Katanotaba, and women Tani and Bung and Aru will be more no one to write or in a Malian at Tabonica, Gibosi Bugimi and a Simi, a repo boy Tabon Pirate, and I took in the B Mace to one to write one will be more no one.
2: Program yon ni kaputo at hindi ni ari yatakin na rana atin Miss Triple T dito sta o si kukuray na petko sa pa ang nangira po kun ar kaputo at hindi kayo at hindi banin na yon title at Miss Triple T Rising Star woo siho ay kamera yaro ko ni kawan na nakarupto na
0: eh ngayon ra program na kaungayan na sira na si Pura panere ka on the station ko siya yako na pay ne ayatare na owe po na pupoto ka kiya na pay bugin ka kora na yatare na nte ipo ako yato kora ki on meroro nroriya ay kay ayo po na kaway to wana rin ni kakawa ki bugin po to kaya rate ay men waririkeya pohonga ni konani karikira keya roya ne ayatare na owe ya confidence imain ikaway ra keya
1: e po ni wanga kinere takabaya rin kiya tayo na ini metay ni mania kaya pa kaya rin men nisuwa na konruwaywa e na to kita kabaya rin akong demoni po ngay maika ayo wabimewa wansuray wanga wabimono wa
2: ayo aratay ni po to kaya na sila masigura pa amelwe katakabuto ayo po ni po kinikano korawan yung silawa ayo wakana yo ya po ya tayo na sinimi sa bumi aki na tawuroy ko tamatan amyuso amimakoro aki amikomunity na kanwaya apuntay ni matiroy
0: ay kay din na rakanwa
1: ang wana dyan nga bugia aki amuan na
2: isi po po ay bugia aki ako wame o ni me po tatara ay bugia aki akatirin o ko tayo ba tribo ti itra ay akatigin ko rin tayo akatu po po tatara ay bugia aki ay na po kong takabuto di ko tagi na kakatawa na yamo pa fong yerong mali tribo ti ay po ni kamura o ay kakukuray na wagi na kuya Rate ay masipuran ti tayo yo.
0: Kanuan ay akapotwa at ay nai ni.
2: Tewa, gatwa, wawa, sa longwa, tenwa, talent show, awa, kiliba stars, o takali mewa, speech. Kanuan ay akapotwa mani.
3: Tewa na, the stage walk, the modeling. Wawa, runway show, tenwa, talent show, awa, Kiribas dance or the Hanimewa, the speech.
2: Ibukin pa rin yung dokorona. Orita kima aranay nobis. Yon tenamba, ay suwa tenuwa kaya. Unuwa ay suwa, tapor ay suwa. Aw, ke, isuwa rin na watawana. Wawa tapor onuwa. Luay watawana. Ke po ni kawarida. Nawanta bago rin naratapo ari. Peso, ari kaita rin na tayispong. Kamra pa, O, oh, inatikiroy yung mga katawuroy, manda suroy, ayawakan na yun! Triple T! Enter! Enterprises!

0: Am na tane ni bawuy Sibundi ma gona kan tawro in karugo TV na ko yana mi yau si bugum ko ya are imma ma tane nom ni kan no ngura aw ni matta kun pai kariki na pa magiri bas jo na ba awai tipi tipi ke
1: kun tipi tipi te arona papon si am screen na tawro in me ngam ko si ka pa te bu bata tarai bu ken karugo nam TV aw ko kona na ba nori pai kariki na pa mei tipi tipi ke o jo na ba
0: Sasino yeme am chano wa kiri wan TV. E punti ima tona pa nekabata kuku ni kanu wan na nao sin te giri pas are ka korowaki. Nongono kon na pa mei tipi tipi ki ocho nata e punti isina kon na tang kai in tai nare itira ni suwan tamon tai riki ocho ro on tai riki jawa suwan tamon ng apong tipi ima uwan tawano awa jawa awan.
1: Auringa, ngay ya wahan dunga na nakapi may suwan ni nome tapa me kiri pas. Aw am kiri wan TV ene mengaroni ko nepen te tayan ni ko ngurai ko oni ka meta ku ni pai kari ki ni kan wan na program to ko meten ka ina meta
0: am kami ministries NGOs open kampana na si tawro ina pen besi mai ani ka tanu ta ake ina ko na ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet bota na meta
1: on ko e are ko kaina no tere vere ven nam pota ki si tawro ina pen ni ko roi na ko na ko tangilia ne pona ai meti roi
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tauro yane pan live ni potaki e pupura nga se wataki a matakwa kinana yon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, are meni ka pakaan po nga karukwan nam TV yan mo yanga me te pupua te tara o ya riki nepe na koim te VIP ke te pakaan po ibuki nam popa in to sin trading.
0: Taita para, ibuki nang kanimea tata ori itaki manamba aikai isuwa tenu wakia akia awawanunga tenu watawana. Ke isu watenu wakia, ni mewu wataporu wakia, ni mewu wawawa. Beitagi merongono wai kapu, ipun kata merua, amma tata yon paye kariki. On, kami ngaroiko ni katuapung. Men, Kiwan TV.

0: Hola Mauri, ahora me pone en tripas si lo me pico pinky. Esa es la comisión austeria, nada, a la jaita una junta ministra, toca ir por el rape, o me topota que no me ocurrió porque yo topanen, ape a un uniki, a de FAO Pacific y porque te cojo no con catapenan, te reposa de Kiribati Country Gender Assessment for Agriculture and Rural Development. Eta kono abisa na ikamisi na Australia pa atiri po saane ilang ni kakawa ken kai espai rongrongo ake pae ni kakawa yon aanga ki aru ni poka kakorakoran warokwai aini wa maane na konti rikiraki tinanun te unu unikin taia ni pota ki me arapata au kawa na ko yon kiribas. Esa na peristensi na uru David Adang ni kawata kukureina imin unuran anawaki ni kakairua au nabusmai tiap makoro ya payang doko na ndi wika yana kone kaya na pota ki te kare sa katerika. Eri po sina ki menda na pota ki nikare ki longrongo na urua ete na oero media pa rokona ayo e pon tei puki ya kaya ntero ni katerika yo na uru. Are amena na payana na tararua te ipikopoa e Bishop Simon Money tenanon te tayosis of tarawa na uru dunga na pakoronda na kanime po indiriki te pota ki naine ate ito ini ngaina yo na payana. Ya kakaita wa dang ni mua na konde tautea kiriba sinu pusmaya na ntemera ni wani kipa ipondiki au nikarokuwa kanu wanda pukameru wa rekarawa kion koinawa hape yang. Yasa ni mwana ana kakatauro ito komite hari ekatia ki mente Ministry of Flying and Phoenix Islands may Christmas hari ina puka tamane pa ni mangotapu ni katauroa au ni peronga te pusmai ipukia kain the Association of Pacific Islands Legislature aki anaruko nikarawa ya kapuwi e to wana te wiki mea na yon Christmas. E li po sena ki mea te mana pan mea pa, e kaina ki toko mete yo iroi ata anu mokuri mea rapata ai ka kokoro men te Ministry of Flying and Phoenix Islands yon Christmas. Haraono ki kain toko mete yo iroi a anu apisa te mana pan mea ngatapu, a ki asa nroko na pa, kekei. E na wake na paparo te APIL men wapui mani mewa na kon tenipui njoon. Te rapata e te Association of the Pacific Islands Legislature, pon nge rapata taan te a speaker men te yan nausin te men na pen te Micronesia. Rungurungun di bete peki. Hesa te Prime Minister ng kwa ipapa nukin ndangin ka puaka ka te ware Prime Minister ng kai ni muin dinanuan irouna na maku di tau teha kain kai. Dina mkai na iyo te Prime Minister ng kai ya James Marape ya kawasina kwa muin te ukuku na nawaki ni maku di ana tau teha kain on demand. Ya isi watiriki. Ita kumarape pa emaista maku di ya tiki nanuna ni teran na nawaki na kutuputa nuamata. On kavine ka in peire ki anariki pa anda wa kim de kiraki na konta e ka naroko. E ngen ki kora kora ta kanga nga ya itara manga ya te tau teha. Me na na tartara o neil ari emelan te kaita rangka yu etaku. Pankana makuri e ka arang ni ka isa o ni ka kawa ki puki me auroi e te pote nomata. Ari kira ki ni puaka ka naron na ya nora kin ka in tepe. O na nuna ngande pa te pai ari e te akin na I puki nta me aruanda na wak tau teha yang kai. Asan rangi sipenako mento kwa ua. Esa ti sa pere a po indi Pacific Islands Forum, ke ia pota ki taan kairiri na penda ko te bitipeke in te akina pa, a penda bitipeke, harang ni kairo takiriki, ni pae ka ariki narun te ianu pupuaka, ni taran te ona apa ki tepewa. Ana kanuan nana mon meruro Matthew Wale, hari e kanakuan kai e mangari taana ko tena ko ane, I muin onen muin the Prime Minister mai toro mon mai maina, hari e paka men nana kain takatakan te wiki anako. E pon tua wale pa e riei ni ka teima toa ki te rau ni toa napa ngai e ka kou waki pa e pon korakora ngai ta kanga men rei taki e tau teaka waki ni puaka o kanga puaka ni te waki ni okin wai. E tako pa te pitepe ke rangi ni ka tani anu waki ni maki ten toa napa o irakin nanun tuan ka waki nan te rau ni toa napa. E rei san tako pa pon si koron nanun te kanta ngai pukin te waroko na kon the Blue Pacific Continent ke te rau me ta kapai o te rikira kina koya kain te pitepe kini kapani, ina po isi iraki, kana te ime toa te rau, joa nata. Esa te manda te sa kawari po isi ngaya yoa nana posi ni kunea ki miin te wana tapu ni nana wiki ni pesinako, na pente kukala ni sumei meang. Te mane yo re si ngaya nana posi e te ramanim, ae yawa te mii tapakina, e pon kunea ki rau ya kaimuan nana wani ki panika kain uisiran, e te besairun, mwani ngapungin takan meapung, nki e kakasusui pa ina nakoya. Ita kwa natanga ni puwaka nusiren pa ye ita yan kaipuka ki ate akina pa akona ni karoko irouna nanaya. Epon mwana akawana te wane me ipuka puka ilan ntararua ito wana tanga te kilomita imiang me yon rarutongan ntakapo nga enako o ya kio kinapa. Eka kwa wakinapa pa epon nangi ni karoko anakata uroa ito wai puki ni kahitaran kapon pa ye kakarina inanun nanatay nakawa. mo ndi po sila kila kuya praise man akio kin da mana yo ntepo ngari mina ari khana khona pe ana rongo rongo tepo ta kini kakae mai nusiran na kon ana tanga ni po kanusiran e bukin karawan ta kakae ni muante wikai rongo rongo no napa asang kai itirera o isbola nkari ke tepo roi bukin katokan mo ayabu puaka mini karawan ana kapakapu mi itirera ya kura kura ni itiran leponan mai mai yaki ari amate yang un mais mandamata ere kite por roi ayu imerenen itera ka wo ai kai imino sna konta yen roman ke amanga metena pa amen ana tau sei itera rom espola era na kite meto ni poha itera me le pono nengen ke hasan karawa yo por roi pa ena kunan kanok poha te pe peira ri esan kai imerenen amerika o iran ibukin katokan ni poha eta kona tanga ni poha itera pa yawakin kai karawa ni por roi I bukini katokan na napoka di esbola, me imuina o ya mga takuwa na satete pa ati imetuan tauroi ya tausa, ni katoki iye ni makuri aki anakona ni karawaki, nro takin ya yitirera me anapota namata. Esbola, ito ika metuwa te akande po roi ande me si te akinda, ana sakorupoki ni kabuta a Sheikh Naim Kazim, pa ta iya niyango a kakamakuri bukini kan kameunan matan ni esbola, apene na kikoruna noya. Hata kuna pa wapisa ni kawa ni lepuna ni meyaki na pete na konti BBC pa ay tipui me wuwa nka itayan misaira men na nawani kipa ni buwaka itirara haki asa ni putau na yatapoy min tatayari eriay ni iraki ay nanon tiporoy bagi nagatoka ni mua tupuaka men tupay ya erikiani au yosei pa punakia roi kurakuran Donald Trump nagati metuwa katoka ni tupuaka me Iran rinanan na napuroy aki karoy. Au, ya sana peristensi Ukraine ya Vladimir Zelensky ni kameunaki, kinaki na mendana metera ete White Eagle, ana metera Poland ete kapene andia tata irongi tautekan Poland, ni min ana kariaya tautekan Ukraine, pa enarana kita wana makuron na natangan ni pwakan na rayang kwa, ana tausari e kurakura uniakinan na yamakuri, ndaka uwa ni pwakan doon napa. Ita kuna peristensi Poland, Karol Naroki, pa ana pepeiri Ukrainani, ya karawi yanda na makaina anako narana te wana maangan na natausa pa Ukrainian Insurgent Army kiti UPA, ya punna kiriei au ya kinape kakukurei. Me etakuna rock, pa engenki yei tekina karawi nka imerinen anatauteaka me Ukraine, me anapotoka Poland na kuni Ukraine ipukindana waki ni puaka ni kaitara ruisa, ena akirotaki. Mana minister ipukindana itaki masinani ku Ukraine, narana te pai ay karawi ya Poland pa kairu anda kikarinerine. Angina kain Ukraine arana ti UPA yare te irapatana. Tengar wopu a puitapun o nime puitapun. Patausa ay kaane ni Korea. Hari puaka ipukini namata ni Ukraine. O nikaitara te tanga ni puaka de Soviet Red Army ni Kotaki. Mete Nazi Germany o itauteaka ni Poland. Irouya kain Ukraine o tera ay ni Korea men te Ukrainian Insurgent Army puintapai. Nika mua mua na koya. Mayroon Poland ay ipukini a kain UPA. Pakaroi siri amata i kapupura o ni katai ni kameuna na koi a kain Poland de tapo e Wania da ngaru o pua pui metenua na konna pui menimewa. Wania ke Wallin aranang kai pun makoran Ukraine. Roro menuparan kirpas. Used to dream better days. We're just trying to survive.
1: 314 mini kanvo me nakaposki roi putia tai naini o mo nakapo putani mani putia tai ni mani aki amena yeriki ki me misu ana kun duai wa
2: puri mi kampana 314 enterprises ngadano taba ni momenta kani mbunge na ro ko bi mo no wan surai o ina magia na tabo ni kaki posi bugi mi me nasimi are po po itabon pairi ena to kin de bi me su wan surai wan ago bi mo no wa
3: Ira taya kan ni, kau ina wakil ta. Al program yo ni aku foto atin lain ni. Ade ya takin nara na atin mis tripoti. Di tu sta, oh si kau kura ina pet gossip. Anang ira pukon ar aku foto diri kayu atin bani na ya caco atin mis tripoti rising star. Woo, sihu, aik mera. Ya aku ni kawan na karut tu na.
1: Eng ayora program na kaungay yana sira na sipura bahaneve ka on the stage on ikosi yaya ko na pay ne ayatare na awo ipon pupo to ka kaya na pay bukin ka korakora kina ayatare na nte ipuako yata koraki on meroro nroya ay kai ayo pun tak kawai tu wana ringi ni kahawa kipukin po tu haya ratai men wari rikeya pahongan ni konan kari kira keya raya ne ayat tahri na o ya confidence imain I kawai rakeya
2: epun wana kinar tak bayar ebukia tai nai ni meta ni mana ke apa kaya riri men ni suwa na kon ruai wa ena tu kita bayar na kon temani pun ngai mai ayo wabi me wan surai wanga wabi mono wa
3: ayo arte po tu kaya nasi na sura pa anaya kata kabo tu ayo pun pukin kan koro yang selawa ayo wakana yo ya po ya taina sini mes bumi akhirnya tahu roh ni kota matan anu su ami makoro ke ami community nakanwaya apun tangi ni matroi
1: ai kai den narakanwa
2: wana dangai bugia ke amwan
3: isi po bugia ke akawome oh ni mebu po tetara ai bugia ake akateri men oh tei po tri po ti tra ya kategen koroi tetai yo akatu po po tetara ai bugia ke ai da po kota kaboto ni kota dina kakato wana ya mo pa fongu yero man tri po ti ai polika ora oika kukurei la wage na koya rate me sipuran te tai yo
1: kanwan aya ka poto atai nai ni
3: tewa get wo wowa salong we tenwa tar show awa give us stars o takari mewa speech kanwan aya ka poto mani
4: tewa na the stage walk at the modeling wowa runway show tenwa talent show awa Kiribati dance, atakani mewa, the speech.
3: Ipokini pali ni ndongorona, ori kakime aramei nobis, yon tenamba, aisua tenu wakea, onowa isua, taporo isua, awa, ke, isua nina watawana, wawa taporo onowa, luai watawana, ke poni kawarida, na watabakuri naratapuare, peso, are kaitara mete ispong, kamrapa, Oh, inatikiro ya mika kata uroi manta suro ya wakana yo! Triple T! Enter! Enterprises!

Ko na mauri rikin ko ko te meto an rana yon panan mauri FM 89.9 na wan pakan tai yu. O am tai kai te bi me wo de minis mi ni me na te meto an de de ta na ko no no ram. Kan wan na uri ri nei ka na ko na nangani ko te merurung ko ro kin na ko spam na wan te pakan tai yu. No ram yon mauri FM 89.9. Nari tari kanwan ongoram na kunam tokorana yo na siu ke yakinna.

0: 姐啱先起身嚟买啦。
1: 呀，还是穿衣了，反正我没买啦。
2: 哎呀，妈妈一路念没事，你穿衣过来了，你穿衣了，我来你 class 读。
1: 呀，哎呀，你要今天就不要你放，我一穿衣我没买啦，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那该干不难睡，我给给。哎呦，该多晚了，设备是我的房，哎，我那个老板被面子里那弄那么包。
1: 야니오와와왜가나알아나
0: 이런데있지내내노어멘더로이보긴가이나놈남보빠이
2: 에바이안내내용으로니미시기리리기아이나어때고왜예가리놈아내벤진베이사
1: 어이니때만이야가이나놈아기예이
0: 예야나기야때만이에나가보가나아기이분시야다레보나베보긴남보빠이
3: 가와라나함다워더폰게다레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나 Together we can Wonderful Kinemas
5: Ringa, ayu warin karawan. Karua ang hepten pesa ang tapong na tahay.
0: Itawroa yung kayon taribon at itinan na Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon stage ang pesa kilibes o download.
5: Ay kiyam na ka, rinanon ng pesa. A karawa ang bupay na ben, rinanon ng pesa account. O na na kayron, tere na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayong taribon, o pahin na ko de taribon ni Mangan Vodafone.
5: Ipaisi, ilan na no, o kunaan ni Bobo ni Kapere, warin ikin ng bupay. Ibukin ng kanilatata. Pagpukam, teleponiya, tawa na akya-akya!
0: Kimisage yon ang Facebook page Vodafone.
5: Uri nga kaya ko kumakuri. Kalagi ang manin na kumakuri. Ang manin ni Kara, ang manin na mawag. Anakon ng Mbasa account. Ay nakunaan na kayo ng the bonus app!
3: Tinabuita para, nsisitete!
5: Kanini kong Mbasa ang tamuantay, ay narikin.
0: Tibuina kanon ng telepon, nsisitete.
1: Karina ang phone, ipugin temanin na kumakuri, nakon temuaisa.
0: Oye na rege irom, tibuyin na titara kanon ng telepon, nsi titete.
1: Tibuyin na titara kana ammanin na kimakuri, erin yan ang telepon nampa ke ammempesa accounts. May kani arin ako na ang rege kanwa ngam, tereperepe!
4: Karini kong kain tempesa, ipesi, imeno, o yaita kanwa. Tempesa, ponansa!
1: Ibagi
0: mente tapet na kontakon ko. Karini kong kain tempesa, o nareke idong bonusin ng recharge, naroon na ayos ikay.
5: O tara na kontinu at tara, de tapo up, eto kitay na nite po yun. O no at tara, de top up,
0: tapo up,
5: eto kitay na nung ako. De po yun at tara, na kontapay matungan at tara, trip go up, eto kitay na, inanon nime po. Awa po yun at tara, de four up. Ato kitay na, inanon isipo. O titine po yung tara, nakon tinime po yung tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kitay na inanon te po yung natin po.

0: tayo, nang ilikok ang murang. O, nikakamita ko kanwan na yapo ng isin niya.
1: Eh, tungkol na ibu ko na nakanote, misi, yari na karoong yung dadayan, punti ka po, iluya rin ako. Numuan na iluya na yan primary school. Nikara ko, pili yakin na yita, ikat na senior secondary school. Ayo, irang kakongra, o nga nikakamita ko, aron na yakapo rin iya kayo. What bang bang!
0: O, sexy na, eh, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy, may nakanote, mother ministry. Eh, misi, nronak iluya, ana SOEs, o, way contractors, yan misi, may na project, zak yan, may na yana. O, rigi, ay pun pusmaya kia, o, meta, nakon na na services misi, may ana SOEs, o, project, zari na koroy, ang tatayan.
1: Ay, yari pa tayo rin kami. Pa, yakakawa kayo yun ng inyito pong tanam na pakam na kunan, no na na sinis. Kapote ka na makulia at sinise. Ay, natawruhan ko rin yan ako ang detayyan. Yakakawa kayo kimi yayo. Pa, laki yuk yuk. Siya yun ang itay. No na kanuan nga. Sinise. Mane so wis. Okay, contractors. At yan na nadayan na natararua. Ang boda ka na makuli. Ako tanginaki. At sinise. Awan na project. At yan na nadayan. Ay ka akakaw kiro ang tabot ang namin.
0: Ningay no, Dayan. O ay napuwat yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw pong insin nga kiti misi engineering day. E po nipakaroy da pong wabi na nanawan akong wabi na nanawan soon. Wawat nga wabi na nanawan. Igay na mga meruwat yay. Di ba yung square? Ano na takwag na gira ng delactioning na na page PPA? Ano pong na na page na kiti misi? Ayaw ang tayo po ng nam tang kira ko mera yung antarawa. Roman di ba yung square? Kira ko mera sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwag na ng social media. Paan na titay? Ano na tira-tira yay? Aro na kakawag yung sumaka yung senior. Ibukin na pala kinibas. At kaya na muta. Kinibas. Patiyan pa. Ero kay Bana. Hindi ako nabi ayaw. Yaman! Yaman man! Yaman!

Ang kaya ay apong karon John na pe kita Father's Day. May kakawag yung person na kina. Ang nata muandikin. Kerong rungon muandikin. Ay apong karon kita Father's Day. Papa.

Ayuk mo to ton rongorongo na. Emuan na ko yapong kaharo kete Father's Day me yon tepe ay Amerika. Nemuan ta ka wapu instanture. A emuan katapwe na haki mo muan akina nteririki te ngaru wapupua a vanua yon West Virginia. Me yakarika ki patu wana te ponge kina haki kini kakawaki yon Amerika nteririki te ngaru wapupua te buina. Me yon te te inaini and it's Sonora Smart Dodd at Kynes Polkane yon Washington. Ayo rongorongon momu anakina. Nimeawa panginti na makaina esurai, ntiririki te ngarua pupua awanua. Aya karawaki te tarumeuri ya kwakoro, nte umantapo I Fairmont, West Virginia. Ivukin karini ya kia teni pupua anunga unime uwemeni mani, aki apua meawia meimuinto unginako na yatai nikeniken. Ayo te muantai, ere kosina kikentawa kimuina, pakanga tepong, aya uringa kia ikarua ikai. Me iswa iriki roi pa tuwana te katei e kakarawaki. Ntiririki te ngarua pupua a ruaiwa, ntiririka re muina. Na yapong sina, ke te Mother's Day. O e teke nanu ntite inaini, and iso Nora Smart Dodd, ntitaro meuri tuwana, ipuke nika te kirawaki na yapong sina, ke te Mother's Day. A ingayare ne yei, etangiri anape ndanga anakari nerine na kontamena, e William Jackson Smart, Ariasa ni kai kawaiya onomen nasna nsi ngaiya. Imuini meten kai nepena. Ai ngai arete te inainia iyo enameken na inanona. Pa ebundia inapeni karikiaki tepong to wana ya kakawaki ipuki ya kaharu. Ipuki nepe sipa ngaiya eharangini kakawaki nte usu. Ai ngai are imuin anakurakura ne yei ni yangwani kinakina ya pong kaharu. Oantepu imeruwai wapongintia na makaina esuon nteririkari imuina ntiangaru wapupu atepuina. Nana kawa ni yeye Spokane yon Washington a ya mwani karawa kia ikinake na ya pongkaru. Ponsiro ya kainte tapwa iyo. Imuinte imetuwa ni kakarawa kina ya pongkaru ni katuaririki yon te tapwa yai. O te yangwe yai ya mwana niki kinake na yon Amerika ni kaputa. O anteririki te ngaru wapupua wapu imeawa. O Peristens Carvin College esua o nkaungai ya kainte pena. Pa iria ni kakarawa kia ya pongkaru. Me espa kapataki onsainaki ayapongkaro patuwana tepongi ni musirawa ya raine kakawaki onikinaki on Amerika. Ntiririki tengarua pupua isipu ime uwa. Haria pupuka meruaki yai ntikatenua ntapes inanunte na makaina esun na nataini peresidence Richard Nixon yon Amerika ntetayani. Otiaka kiniyangwei ya tapena pendeisina kwa kinakina yon na penna kwa tiyon nape ni karukua puonga ikai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, ayarangi ni kakawaki uiro ya atiay, panari ay ni kinakakawakin, ayapyoku, ayakaro ibukia, kariniya kia, ngay karo ngayia, maisa ya pouto kante usu, ibukin karikirakia ya kain te usu wate mo.

mawar ngayari ko ya kong rai nanti tayayu ita ko bayari kita utana rongorongon ayah pong karon tiyo na pes bubu kameru ya na peyo na pera kiri pes pa emuan na kumaya te yang wayo emuan kaliwa kumaya mayro nantay ane karokwa te tayayu ari-ari kipaituan ito pong ngarang ini kakawak ipukin na peta kaitaw ni kinakin kora-kora ya karo inanun te usu kora pa ipukin na mtay te saongora ako na punti metuan kakukuray po andre itahan akong uram yon meori FM 89.9 ang tabo ako kong uray pantay na po pay kakuryay na tay.

nayo kaindes na koimi sinara digi age kamasa ni gitanira noran na mi akoy na mi tararua ay muarara ni gami tanira are sakonan na mekin na nanon skumira ligira kabaraya rabure

kuna mauri diki nkwe ya kwa temeto andona yon panani mauri FM 89.9 nkwe ya kumanga spare isira ndata yeyo panani kidi basi nga yang fang sosa rinda na temeto andona niko nkarukwa roi pointe puyina ndata iriki tirana kukana wandampakan time ikani takantani nga nkwe ya manin timinga ya pensan apen san na marki kempeki apeni amkarele nkoreyaki nkwe ya inintimenga takantani nga pa ya pensan mkuka mande tairiki o mensaro yana sim kaya puni po na uwas na tauroin kani ni kaya nako na kontiru ni karike rongo mele panani kiri pesi bukin nong ram hamrong rong ni matang tupakan tayo yu

0: 姐安静陪三美买呢。
1: 呀，快去穿衣了，快三美我买买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你穿衣裳了吗？你穿衣裳了，你开始脱。
1: 呀，妈呀，你要今天就不要，你不然我给你穿衣裳我买买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，妈呀，那还敢不能睡不给给？哎呦，我该多晚那 service 的 Vodafone， 哎，我那个老板的名字里那能那么包。
1: 야니홍화와어가나알아나
0: 이런데이씨내내노어멘더로이보긴가이나눔남보빨
2: 에바이안내는경우로님이시기게된게아니나어때고왜예하리는말내는진베이사
1: 어예니때만이야가이나노기예이
0: 이양아게때만이에나가봉아나게이분시암다레본나베보긴남보빨
3: 가와라나강다워더폰게다레보니야
4: 1 0 0
3: 이보긴남사이나 Together we can 워더폰기르마스
5: Ayuwan karawan, kaluwa anek din pesan di pong nabahay.
0: Itawroin ka yon taribon aki din ang Android.
1: Nakon di Play Store ng taribon, nakon search M-Besa Kiribes o download.
5: Aki amra ka, dinanon ng Besa, o karawan po pa inabin, dinanon ng Besa account, o na na kayo rong, dene na 1%.
0: Di pangan ni po yon tayan taribon, o palin ako di taribon ni Mahan Vodafone.
5: It basically, ilan naman, o ikunahan ni Bobo ni Kapirin, e walinikin ng Bobay. Ibigin naman ka na tata. Apukam, teleponiya, tawana akya-akya!
0: Kien message yon ana Facebook page Vodafone.
5: Uri nga kiyari ko kumakuri. Kalki ammanin na kumakuri. Ammanin ikara awammanin na maupu. Anakon na membesa account. Anakon na nagayroon the bonus app!
3: Tenebwita tara, nsisi tete!
5: Kani kon tembesa ang temuantay ay narikip.
0: Tebwina kanon nam taripon nsisi tete.
1: Kani nam fomi bukin temanin na kumakuri na kon temuaysa.
0: Ay narikirom. Tebwina tetara kanon nam taripon nsisi tete.
1: Tebwina tetara kana ammanin na kumakuri erin yan nam taripon nampa ke ang membesa accounts. May kani arin ako na ande kaya kanwa ham. Terepe-repe!
5: Kani ni kong kain tembesa. Ebesi, ebeno, o yay takanwa. Embesa, pananza!
3: Ibagi mentetapes na konti honko.
0: Kari ni kong kain tembesa, o narike idong bonusin ng recharge, naroon niya yung sikay.
5: O tara na kontinuwa tara, de tapo up, eto kitay na, nito ko ina. O nawan tara, de top up,
0: tapo ha,
5: eto kitay na, nga ko. De pwede tara, na konti pwede matungan sa tara, three, go up! Eto kitay na, inanon ni mepo. Awa pwede tara, de four! Eto kitay na, inanon, isipo. O titine po yung tara, nakontine me po yung tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kitay na, inanon, te po yung natin po.

ibun ti meto na pen de su ko me kan wan nara program meten nanum ke kuna ke tangrek na ko yon panan me ori fm 89.9 ko era ko ko ti meto ndo na na wan ta yu onko era ko manga spare sira ti ta yu sa wa kina kan wan nara ra meten nanu ngai era kana ye kuna me ko tangri pe na ngora ya kina ki yon panan me ori fm 89.9 kwari itaki ke ni message na ko nara facebook page PPA Maori FM 89.9 au yakona na pende isiko meikai nikana kwa kuna mera kutangiria pe na ngora yakinaki na wante tairi kayu.

sinatauro ang dani ni busmaya ra gawo ni meten na nuari at ang iraki na kunan na wante tayre kayo o yaka ngay te akan ti meten na nuayo mauri yabusi ko me kwa katanga te kuna ari kanuan takapene andita ari te kuaya tayo ka pa inakamewa nanona nungura yei araw ni maane ay takanawa nungura yei kura ara pariki perengiti takanawa men nam tabaro kati metuan rona yei nara program metin nanum ke kuna ki atangira kina koye yon panani meuri FM 89.9 na wanta tayri kei wajung gandhi kuna mera kwa tangiria pa inaungura ya kina ki yon panani meuri FM 89.9 kanwan takapeni andeta takuwae.

sina tauro ani busmaya te metem nanu ari erokon te tetai iyo yaka ngai te yakana mauri nabusiko kunan laki teupe tai yoka akora ara pariti eke yeta hisitaki menam tabaro ko teme tuan rona yei nara program metem nanum ke kuna ke atangira ki na koi yon panani mauri FM 89.9 oyon kan kuna mera ko tangira pe na ngora yeknak na wanta tai rike tokorana meiron laki teupe. Back to my roots.

Menimi nongram ni kunam tokoranan rata in kai tepi me wanu minis na kon wanu ke ngai ari pun ti me tuan pe ndoni kun ra program metin nanum ke kuna ke atangre kina koye yon panani me ori FM 89.9 sina tawra in kanene busma yati metin nanu te pu busi ari manga tangre kina pe na kuna te tairi kai yo ya ka ngai te kana me ori FM 89.9 na pu busi ipukin te kuna re nepoia pai taki poi pa sinang poni ka meau na nora nongongora yei korapa. Korara pariki te para suren men nam tabara ko te metu andona yei na wante tairi kei. O yong kanya kunam mero ko tangiria pe nongora yakinak yon panani meuri FM 89.9. Au kantani nga men katangan kunam mayo ay na puni pe ni meau na nomi nongongora yei men nami tapo meikane.

Kupen te metuan rana inara program me meten nanum ke kuna ke atangira kina koyo yon panani meuri FM 89.9. Amta inka ya ipunsi tawana ta tawana o te tirana teminis o enang po. Wanwan nongo ngoram yon panani meuri FM 89.9. Awayo ari ero kona pehen tukina kanwan nana am program meten nanum sinang tauroin kanne nibusmaya ra kapene nibubusi ke imeten nanu ari atangira kina kona. Yakanga tiakanti metendano ayo meuri inti tairiki amai torotoro ayo yabubusi tekuna are farewell Jamaica Mayron Don Williams pa sinaka meura nongora yai kurapa akura ara pariki George Herman mendam tabaro kati metuan rona yai yon panani meuri FM 89.9 Awa yon kanya kuna mara kota ngiria pe na ungara yak na kina wanti tairi ki ay. Takantari nga men katangakini kuna mba yu ay na puni pe ni mea unanom na ungara yay men nam tapa meikani.

0: Engineering Day Day. Aye po ng insinya, kinikuna ni Kinagi, the Mise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kuatanya, aning tau roi tipo ta kini makuri. Aria tamu na makurian karikira kaya kati metuan kora-kora ke Mise. Nikorawa, anak pameru. Ipu kini pongin the Engineering Day kaya aye po ng insinya, kaya po Mise Engineering Day.
0: Kwangu ene iko akiti leo, aki watepo ngare na katiri ya kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. So ho!
1: Ya hati mwa, wakira kakao kine te insinia.
0: Insinia po ni ngayi ya wakin na nakarikine ka kilipeste ka kubura nero na teitei, para nari na nanta kay ni tei. Kara wata kawai, teburis! Suwan na taran wakin tiran ba elemen roi, utagi na kain na kusinan. Ay, makul ni si Kereki, na kura-kura, at ya kareka ginantay. Here, man!
1: Kampan na kiyami na yan, Mise pun PUB, KHS, BVU, COE, o projects, kaya kinaki na rayat at BMUs.
2: Aw, ringa pa, kapag may naninawa pang hindi na makain na yasun. Pawaan ni titay, arin ang karawaking kanya, tibu kameru. Pupura, arin ang karawaking tibu Eric Square. Ipukin, kung nga na yapong insinya, arin ang mayaw rin na nun panahan ni Kiribas. Or na nun live streaming. Taita para ayo tita ye kakao. Ibu kini buto katia arayin siniya. Aki ngaya. Aki anay mga tauroy. Tapi-tapi ka hapira kilibas. Na nun na pakao. Ay kapo.

0: No, watay ay rangin ko kong ra. Ani ka kameta ko kan man ya pong insin ya.
1: Eh, tuwa na ibu ko na nakano de misi ari nakaro ngin de yan de ponte kapo iru yari rina ko. Ni mo na iru yari yan primary school. Ni kar ko a iri ya ke magita ay katana senior secondary school. Ayo irang ka kong ra ani ka kameta ko aron na ya kapo iri ya kai. What bang bang.
0: O sexy nga ay may pon karuto na ari pon na nakakataw roy me nakano de mother ministry and misses. Rona ki iru ya ana eso wis away contractors yan misses. Me na project kya mena yana origi ipon pusmaya kia ameta na konna na services mise me ana eso we so project are na koroy and tayya iko
1: let's go ayya re ka dalda min kami pa ye ka sawa ke yu ni to puto namda pa kam na kuna no na na service de pote ke ma kuria te mise are na tawro ni koroy na ponte tayya ya ka sawa ke bukini ye yu pa la ki yu ki si ye yu ni tay no na kanwa no te mise mana eso we Awai contractors, akiamina na dayan na natarelua Amboda kina makuri, ako tangira ki Ata mise Awana project, akiamina na dayana Aika akakawa ki yon, tabota namata
0: Nina ino da dayan, awai na puwa ki yan
2: Ladies and gentlemen
1: Eng, ayo bang insinyur kita misi engineering day. Epo ni pagar ride de bang wabuy man nawa na kon wabuy man nawa soon. Wawa tenga wabuy man nawa. Igay na mukamer wad yay. De pa irik square. Ani mete kung ina kira ng interaction ng na page PPA. Ani pun na page lang kita misi. Ayo am tayo po tan nam tan kira ko mera yon tarawa. Roman de pa irik square. Kira ko mera sila ko ni kira bes. Ayo am tayo. Mete kung ina ng social media. Pan de tayo. Ani nang tere tere yay. Aru ni kahawa ni sumaga ya insinia. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak buat dan kiri bas. Betul ber air gaya bana. Dia nak dia ayo. Yaman, yaman man.

0: 밤낮의 나님의 우리 지금 뒤에도 안에 간다고 우러인 가르고 있지 위라고 야님이 야우시 부금 코에 아래 맴에드는 놈 니깐 농웅 우라 아우님의 딱구니 빠이 가리기 나빠 매기리 베스 저 나베 어이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비비 때로나 Papun siam screen ana tawroi na mengam. Kosi ka pa kate po pwede taray po kini karuan ng TV. Ako kuna na pe nori pa ikari kin na pe may. Tipi-tipi ki o tiyo na pe.
0: Saksi ngayon eh, am tiyano wa kiri wan TV. E punti ima to na pe nakabataku kuni kanuan na nausin te giri pas. Are kakaro waki. Nungan na pe may, tipi-tipi ki o tiyo na ta. E punti isina kuna pe ang kain tayo na are itirani suwan tamon tayo ligi. O tiyo rawan tayo ligi. Tiyo ay suwan tamon nga pong. Tipi ima uwan tawano away tiyo awan.
1: Aurina, ngkai ya wakan dungan na nakapi may suwa ni nome tapen may kiripes. Aw am kiri wan TV ya na mengaroni ko na pentetayan na niko ang urai ko. Aw ni kametaku ko ni pahay ikariki. Ni kanwan na na program toko mete ni kai nome ta.
0: Aw kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabusi may. Ami katanwa ta ake inakuna nung urai ake on metaku kina ki yon te TV na koi ya tibotan nome ta.
1: Onkoe ere kokaina no tere vere venam potaki. Sita roi na peni koroi ana kon nere kotangilia ne pona ai na tiroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs. Sita roi na pen live ni potaki. E pupuran ka se wataki ame ta kokina na. Ion de kiriwan TV o de social media.
1: Uringa riki are meni ka pakan pon karukwan nam TV yan menga mette pupua te tara. O yeri kina pen na koim te VIP ke te pakani po ibukin nam popa in dosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isu wa tenungwa akea, akea, awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isu wa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. Ya itaki merongorongwa ikapu, ipun katamea rua, amateta yon paye kariki, on kamingwa roiko ni katuapung. Men, kiwan, tini.

0: Hola Mauri, todo lo men panan kiri pa siro ngay pi ko pinki. Esa rai kamisin Australia nanga anak kai tau na konti minister ay to kai pura rape wa men dapota kina makuri bukin to tapanin ape au nuniki ati FAO Pacific bukin taka kho na kon kata panan ti ripos ati Kiribati Country Gender Assessment for Agriculture and Rural Development. Eta kono bisa nai kamisin na Australia pa ti ripos ani erang ni kakawa kin kai espai rongrongo ake pai ni kakawa. Yon anga ki harun poka ka korakoran waro kwa ya ini wa mani na konti rikiraki. Tinanun te unu unikin tayan pota ki meharapata au kawa na koyon kiribas. Esa na peristens na uru David Adang ni kota kukureina i min unuran ana waki ni kakairua au nubusmai tap makoro ya payang doko nante wiki ana koni kaya na pota ki te kare sakaturika. Riposi na kimenda na pota ki ni kare kilongurungu na uru ete na Aero Media pa rokona ayo e pon te i puki a kain taro ni katerika yo nauru. Are amena na payana na tararua te ipikopo e Bishop Simon Money, te nanon te Diocese of Tarawa Nauru, nunga na pakorunda na kanime puindiriki, te potaki naine a te itaini ngaina yo na payang. E kakai tau adang ni mua, na konde tau teakan kiribas ni pusmaya na te mera nwa ni kipa i pondiki, au ni karakua kanuan te pukameru are karawaki on koinawa a payang. Yasa ni mwana ana kakatauro ito komite hari ekatia ki mente Ministry of Flying and Phoenix Islands mai Christmas hari ina puka te mwana pa ni mangotapu ni katauroa au ni peronga te pusmai ipukia kain the Association of Pacific Islands Legislature aki anaruko ni karawa ya kapuwi ay te wana te wiki meanda yon Christmas. Eri posa na ki mente mwana pa ni mangotapu pa ya kaina ki to komite yu irowi ya taanu makuri menrapata ay kakakokoro mente Ministry of Flying and Phoenix Islands yon Christmas. Harana ki kain to komite yu iroia ano apisa te manepa ni mengatapu, a kia asan roko nepa, kekei. Ena wake na paparo te APIL men wapui mene mewa na kon tenepui njun. Te rapata e te Association of the Pacific Islands Legislature, pon ne rapata taan tei, a speaker men tei an nausin tei, men na pen te Micronesia. Rorongon te peki. Esa tu Prime Minister ngkwa i Papua Nukin, ndangin ka puaka ka te wari Prime Minister ngkai ni muin, dinanuan i rauna na makuri tau teaka ngkai. Dara mkai ni ayo tu Prime Minister ngkai ya James Murphy, ni kawasra kwa miin te ukukin na nawaki ni makuri ana tau teaka inoan te men. E isu wa teririki. Ita kumarapi pa e maista makuri ya tiki, nanuan ni taran na nawaki na kutuputa nomata, on kabina i kain peiria ki anariki pa aanda waki ndikiraki, na kontai ka anaroko. Engengi korakora taka nganga ya itara mangaya te tau teaka. Me nana taratara o neo, ari emelen taka itara ngkai ya taku. Pankana makuri eka arangin kaita o ni kakawa ki puki me auroi eto pota noamata, ari kira kini puaka ka narunne ya nora kinka in tepa. O nanuna ngkande pa tepai, ari eteakinna i puki nta meruan dana waak tau teaka ngkai, asan rangi sipenako mento kuawa. Esa tisabeire ya poundi the Pacific Islands Forum, kaya pota ki taan kairiri na penda ko te bitipiki nte ya kina pa, a penda bitipiki, harang ni kairo takiriki, nipaye ka ariki naruntaya nipupuaka, ni itaran te wanda hapa ki tepewa. Ana kanuan nana mwan meruro Matthew Wale, hari e kanakuan kai e mangari taana ko tena kuwa ane, i muin onene muin te Prime Minister mai toro mwan mai maina, hari e paka mennana ka inta katakante wiki anako. E pon tua wale pa eriai, ni katei matoa ki terau nte wanda hapa ngai, e kako waki pa, Epon korakoran kai ta kanga men rita ki ya tau teak waki ni puaka o kanga puaka de waki ni okin bai. Eta ku pa tepe tepe ke erang ni katan yaan waki ni maki ten joan napa o irakin nanun tuan ka waki nan te raun joan napa. E reisan ta ku pa pon si koron nanun te kantan ngai pukin te waroko na konde Blue Pacific Continent ke te rau me ta kapai o ater gira ke na koya kain tepe tepe ke ni kapani. E na pon si irake kanete ime tuan te rau joan napa. Esa te manda te sakawa reposi ngai e yon nana posi ni kunea ki muin te wana tapun nana wiki ni pesinako na pente kukalan si meimeang. Te mane yo resi ngai e nana posi e teramanim a e yawa te mita apakina e pon kunea ki rui e kaimon nana wani kipa ni kakain usiran e te besairun mwani ngapongin takan meapong nke kakasyo soy pay nana koya. Eta kwa natangani puakan usiran pa ye itayan kaipuka ki ate akina pa akona ni karoko ilounan nana ya. Epon mwana akawana te wane mei puka puka ilan ndararua eto wana tanga te kilomita imeang meyon rarutongan ndakapo ngayenako aya kio kinapa. Eka kwa waki nape pa epon nangin karako anakata uroa ito wai puki nikaitaran kapon pa ye kakarina inanun nanatai nakawa. mon di posra kina koyo prisman akio kin de mane yo nte ponga rimina ari e kana kona pe ana rongo rongo te pota kina kakae mai nusiran na kon ana tanga ni poka nusiran e bukin karawan ta kakae ni mon te wikai rongo rongo na napa asan kai itrera o ispola ni karike te porroi bukin katokan mua aya bupuaka imuini karawan ana kapakapuomi itrera e korakora ni itran leponan mai mai yaki ari amate yang on mai sma namata ere kite por roi ayu imerenen itera i ka wua i kai i muino se na konta ian romen ki amanga mete na pe amen ana tau se itera rai rom espola ere na kite imetoan ni apuaka itera me le ponon nengen ki asan karawa ya por roi pa ena kunan kana apuaka tipe peira di e san kai imerenen Amerika o Iran i bukin katokan ni apuaka eta kona tangan di apuaka itera pa ya wakin kai karawan di por roi i bukin katokan na apuaka di espola me imuina o ia mga takua na sa tete pa ati ime toan tauroi ia tausa ni katoki ia na makuri ake anakona ni karawaki nro takin ia ia tirera me anapota namata espola ito ika metoa te akan te pororoi ande me si te akinda ana sa korupoki ni kaputa a Sheikh Naim Kazem pa ta ia niango a kakamakuri bukin kan kameunan matan ni espola apene na kikorona noia ata kuna pa wapisen kawan leponon meyaki na pete na konte BBC ba ai te pui me wuan kai te yen misaira men na wan ki pene poka iterara a ke asen de potau na yata poi min te tayari eriei ni ra ke ina de porroi poken ka tokan mo to po men te payari ke ani au yo sei pa po na kia roi kono kono Donald Trump na ka dime to ka tokan de poka me Iran rinna na na porroi ke kroi au esa na presidency Ukraine ne Volodymyr Zelensky ni ka me unaki kinakina men na metera ete White Eagle ana metera Poland ete kapene li eta ta iron ditau tehan Poland ni min ana karia ya tau tehan Ukraine pa ena rana kito wana makoron na ta ni pokan na rayan kwa ana tau sare e kora kora unia kinan na yamakuri nda ka wana pokan do nata eta kona presidents Poland Karol Naroki pa ana pepeiri Ukraine ani e kora yan na makaina na kun na rana to wana mangan na tau sa pa Ukrainian insurgent army ke di UPA e ponda kriei, au ia kina pe kakukurei. Me etakuna Rock, ba engen ki ia i tekina koroin kai merenan ana tauteaka me Ukraine, me ana pautoka Poland na kun Ukraine ni pukindana waki ni puaka ni kai tara ruisa, ena aki rotaki. Me ana minister i pukinda itaki masinani ku Ukraine ni arana tapai ai koroi a Poland pa kai rua na kikari merine. Angina kai ni Ukraine arana ti UPA ya rete irapatana, tanga ruopua puitapun au nime puitapun, patausa ai kaane ni Korea, hari poka i pukini no amata ni Ukraine. Hau, ni kai tara te tanga ni poka i de Soviet Red Army ni kotaki me te Nazi Germany o i tau teaka ni Poland. I rau ia kai ni Ukraine o tara ai ni Korea men te Ukrainian Insurgent Army pun te pai ni ka mua mua na hoia. Mai rau ni Poland o i pukini ia kai ni UPA pa karo i siri amata i ka apupura o ni katai ni ka meuna na hoia kai ni Poland de tapo Evonia tanga rua pua pui me te nunga na konda pui me ni mewa. Wani ake walin aranang kai pun makuran Ukraine. Roro menparan kipas.
1: Reporti meni kanvo me nakapos ki roi buki ata inaini awa nakapo puteni mani buki ata inimani aki amena yeriki ki meni su anakun duwaiwa.
2: Kampanye Triple T Enterprises nkata no taba ni momenta kani mbunge na ruko wapi mwano wan surai o ina magia na tabo ni kakibosi bukimi na nasimi arepo wapo itabo ni pairi ena toki ntepi ime isu wan surai wanga wapi mwano wa
3: Yun ang tayo kanini, po'y nawakin na ba? Ang program yun ay kapoto at hindi na ini. Ali, yatakin na rin na atin Miss Triple T. Dito sta? O, si kukuray na pekko sa pa. Ang nangira po kung har kapoto at hindi kayo at hindi mo ba atin na yan sa ito. Atin Mr. Triple T, rising star. Woo! Sehu! Ay, kamera! Yaro ko ni kawan na nakaruto na.
1: Ngayon, program ay nakaungayin na sila masipura. Pahanere ka on the station ni Kosi ay ako na pay na ayatare na. Away po na pupauto ka kaya na pay bukin ka kurakuraki na ayatare na ntay ipuakoy at ukuraki on meroro nroriya ay kay. ayupun ta kawai to wana rangi ni kakawa ki pukin po to haya ratei men wari rikeya paonga ni konani karikira keya roya ne ahia tahari na oye confidence imaini ikawai rakeya
2: ebuni wangaki nere ta kabaya re bukiya taina ini meta ini maana ke apaka yariri men nisuwa na kondu waiwa ena toki ta kabaya re na kondi demani ponga imaika ayo wabime wansurai wanga wabima onowa
3: ayo arata ini po to kaya nasira masura pa amelio kataka po to ayo puni pukin kano korowan ya musilawa ayo wakana yo ya po ya taina sini mesi bumi akira ta uroli kota matan amyusu ami makoro ake ami community na kanwaya apun tangin na tiroi
1: ay kay din na rakanwa
2: wana janga bugia ke amon
3: isi po poi bugia ke akawome o ni me po ta tara ay bugia ake akateli men o ko tei po tri po tri tra ya kategi na koroi tei yo akatu po po ta tara ay bugia ke ay da po ko ta kapoto ni ko ta gina kakatu wana ya mo pa fong yero mal tri po tri ay po ni kamwara o ika kukurei na wana na koya rate ay masipuran ti tayo yo
1: kanwan ay ya kapoto atay na ini
3: Tewa, Gatwa, Wawa, Salongwea, Tenua, Tata Show, Awa, Kiriba Stars, O Takadimewa, Speech. Kanawana yakapoto ang mani.
2: Tewa na, the stage walk at the modeling. Wawa, runway show. Tenua, talent show. Awa, Kiriba Stars, O Takadimewa, the speech.
3: Ibukin pa rin yung dokorona. Ori takima aramein na obis. Iyon tenamba ay suwa tenuwa kea. Onowa isuwa tapore isuwa awa. Ke isuwa na watawana. Wawa taporo onowa. Luay watawana. Ke ponikawarida. Nawanta bagulo na ratapuare. Peso are kaita na matayispong. Kamra pa. O inatikiro yami kakatauro ay manta suro yayawakan na yo. Triboti. Enta. Enterprises. Enterprises.

Ayuki mototon rongorongona. Emwanna kwa yapon kaharo kete Father's Day me yon tepe e Amerika. Nemwan taka wabu incenture. A imwan katapwenaki momwanakina ntiririki tengar wabupua a vanua yon West Virginia. Me yakarikaki patuwane tepong ekinaki kinika kawaki yon Amerika ntiririki tengar wabupua tepuina. Me yon titeinaini ani Sonora Smart Dodd e kain spoken yon Washington. Ayorongorongon momwanakina. Nimeawa panginti na makaina esurai, ntiririki te ngarua pupua awanua, ayakarawa ki te tarumeuri ya kuakoro, nte umantapu i Fairmont, West Virginia. Ipukin karinia kia tene pupua anongaun me uomeni maani, aki apua mea wia me imuinto unginako na yatai nikeniken. Ayote muantai, aere kosina ki kentawa ki muina, pakanga tepong, ayauringa kia ikarua ikai. Me esuwa iriki roi patu wana tekatei e kakarawaki. Ntiririki te ngā rua pupua a ruaiwa, tiririkare imuina. Na yapong sina, ke te Mother's Day. O he teke nanu ntite inaini, ane iso Nora Smart Dodd, ntite taro meauri to wana, ipuke ni kateke rawaki na yapong sina, ke te Mother's Day. Ai ngayare ne yei, e tiri anape ndanga anakari nerine na kontamena, e William Jackson Smart, ari asani kaikawaiya onumen nasina, nsi ngaya, imuini meten kaina pena. Ainga yare tete inaini ayo, ena meken na inanona. Pa ebundia inape ni karikiaki, tepong to wana ya kakawaki ibuki ya kaharu, ibuki inape sipangaya, eharangini kakawaki nte usu. Ainga yare imuin anakurakura ni yei ni yangwani kinakin na yapong kaharu. O antepu imeruwa iwa pongintia na makaina esuon, nteririki yare imuina, ntiangaru wapupu atepuina. Na nakawa ni yei ya Spokane, yon Washington, o ya mwani karawaki ya ikinakin na yapong kaharu. Ponsiro ya kainte tapuayo. Imuinte imetuan kwa horawaki na yapong karo ni katuaririki yonte tapuayi. Ote yamuayi yamuan na niki kinaki na yon Amerika ni kaputa. Ante ririki tengaru wapupua wapu imewa. O Perestens Calvin College esua onka ungai ya kainte pena. Pa iria ni kwa horawaki ayapong karo. Me espa kapataki onsainaki ayapong karo. Patuwana tepongi ni musirawa ya raini kakawaki o nikinaki o Amerika. Ntiririki tengaru wa pupua isipu ime uowa. Hali ya pupu kameruwa kiai, ntikatenuwa ntapes inanunte na makaina esun, na nataini Perestens Richard Nixon ya o Amerika ntetayane. O tiaka kini yanguei, ya tapena pende isina kwa kinakina, ya o na penda kwa tiwa nape ni karukua puonga ikai. Ngayari ya pong karo, puntuwana tepongi, Erangi ni kakawaki uiro ya atei, panaria ni kina kakawakin, ayapeku, ayakaro ibukia, karinia kia, ngaikaro ngaia, maisa ya poutoka nte usu, ibukin karikirakia ya kain te usu wa temuenga.

awar ngayari ang kuya kong orain anong titayayo ita ko pa ayari kita utana rongorongon ayya pong kaharon tiyo anna pes bubu kameru yana pe yana pera kiri pes pa emuan na kumaya te yang wayo emuan kariwa kumaya mayroon nantay ami karokwa titayayo ayari kipa ito wana te pong arang ini kakawak ipukin na peta kaitaw ni kinakin korakora ya kaharo inanon te uso korapa ipukin namtay te saongora ako na pang time ito ang kakukuray ko ang reitahan na kong ngungram yon Meori FM 89.9 ang tapo na kakongurayo pang tayo na ko pay kakuryay na tayo.

0: 강남의 나님의 우리. 지금도 이마 동안에 반타우로인 가르고 있지 위인하고 야님이 아우시 부금 고에 아래 임매매드는 놈 니깐 농공으로 아우니마따 군이빠이 까리기 나빠 매기리베스 전하베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen ana tawroin mengam. Posika pahate pupata tarai pukin karuan nam TV. Aku kona ana penuri bayi kari kina pemnei. Tepe-tepeke otio nabe.
0: Saksi ngayme am cianua kiriwan TV. E punti ima tuane pene kapataku kuni kanuan nanau sintegi ribas. Are kau korowaki. Nongono kuna pemnei. Tepe-tepeke otio nata. E punda isina kuna pangkai intai nari. Itirani suwan temon tairiki. Otio rowan di tairiki. Jawa suwan temon ngapung. Tepe ima uwan tawano awai jawa awan.
1: Aurina, ngai ya wahan dungan na nakapi may suan ni nome tapa may kiribes. Awam kiriwan TV ya na mengaroni ko na pentetayan ni ko angurai ko. O ni kameta kuko ni pahay ya ikariki. Ni kanwan na na program toko mete ni kay nome ta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na. Si tawroi na pinabasumay. Ami katanawata ake inakuna nungurai ake o ni metako kinaki yon te TV na koya tibotan nome ta.
1: Ongkoye ere kukaina nua tere vereve na mpuotaki, sita uroi nape ni koroi ya nakon nere kutangiria me puona ae me tiroi.
0: Saksi nga yane menkami ministries o NGOs, sita uroi nape na live wa mpuotaki, ae pupura nika sewa taakia me takuwa kinana, yon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri ngariki, are menika pakaan puon karukwa nam TV ya nwenga me tepupua te taro, o yariki nape na koim te VIP ki te pakaani puu ibuki na mpupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ang kanimea tata, ori itaki manam.

0: No, kuatay niya nangin ko kong murang. Ani ka kami tako kan man niya pong hinsin niya.
1: Eh, tungo na may buko na nakano at emisya rin ako rin dito yan. Ne punti ka po, hiru yaririn ako. Nyo mo, may hiru yata yan primary school. Nikara ko ah, hiru yakin na yata ay katina senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ani ka kami tako. Aron na yaka po, hiru yay kayo. What bang bang!
0: Oh, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakataw roi may nakano at mother ministry. Eh, misi, nrona kiro ya ana eso wis. Owe contractors yan misi. Kinana project yame na yana origi aipon pusmaya kia ameta na konna na services mise me ana eso we so project ari na royan ta yana iko
1: dali let's go ay yari ka dali rin kami pa yakasawa kia yun hindi ko to namda bakam na kuna no na na service ka pwede ka na makulia te mise ari na tauruhan ni koroyan na pwede ta yana yakasawa kia bukini ayo pa laki yuk yuk siya yun ni tay no na kanuan wa te mise mana eso we Awai contractors, ati amina na dayan na natarerua, amboda kina makuri, ako tangira ki, ati mise. Awana project, ati amina dayana, ay ka akakao kiro, ito boda ang namata.
0: Ninga ino da dayane, awai na puwa kiyan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insin niya, kiti mise, engineering day, e po nipakaroy, dabong, wabu yung naninawa na kon, wabu yung naonawa soon, wawa ka nga, wabu yung naonawa, igay na mga meruwag yan, dabayrik square, ano na takwag na gina ng deluxe Dan page PBA, anpun dan page lembut ini se. Ayo am tadi tu buat nama am dan kira kau mana yang terawat. Roman tu baik square. Kira kau mana siapa pun kiri pas. Ayo am tadi. Meta kuri dan nam sosial media. Pan di tadi. Alir dan kira kira yai. Aku nak kahwa di sebaga yang sini. Ibu kita berak kiri pas. Aku yang nak muda. Kiri pas. Betul ber. Air gay bana. Jangan ada ayo. Yaman. Yaman man.

kuna miauri riki nkwe kote imeto nongura yon pa naan miauri FMH 9.9 hawa mta inka ya puni po rai tupu ina arata ya resi nang busira wa ye pa naan kiti pes nga yang fang so sari yasan nangangani nangani ko kanwa nongura yon pa naan miauri FMH 9.9 sa mga kaispoking kan na kontekente nga pong na wapaginti miau arata ngira tau ya tirano kanwa nang tayriki mekanin na katikiro ay po men na ustutyo ipayriki tarawa mekai Tikirai kanon nam tairiki, korapa rikin doa na kiu tairiki iyo. Tikirai mesum wa sapomo.

Ate, tapanan ka mauri na ko yung tinga po ngayon. Kunya ko yung mga usma ka na pangkain ka uko kaya on mauri FM may tina pa nine. Oh, menam tapa na ka usma ka may yeso na waki may karuan na ra ka usus na ko yung tinga po ngayon. Nga po ngayon ng po ngayon ate. Tatapos, wapi may tawa na panginta na makain na soon. Wawata nga wapi may unuwa. Sana waki na ron na ako punta tanay yay ni kuna. Naro ay kakakakura kiyasan dinirinay po kim pa kautan ni metam ang anakim na merurong inanan ta meron tayo nga po ngayon. Men na studio pa nan Meori FM 18.9 may pwede kita naman kay ay yoram ni yere tatao piyan na rawan ko inanan tayo nga po ngayon. Karo ko tatay rin na kiri kaki meron kim tatani meron tayo. Kung na meorin kaya ko usma ka menipiwam taka mayana mayangam kaya ni sinanakun na pamayo ko na Meori. Tengah pengen.

In a land we never grow old, awan nari ena kita ya kain desti singa semakuna ya. Oh ya kalau kau dapat narata yang mau di FM macam apa ini? Wapi me ono warai temen singkai imai ni semua tengah apa ayo? Asena teh me tanpan karena kau iri kita pekora. Arane ni pukin deitan nongram tengah apa ayo? Kawan kai pende ampong ate tapes aya resna pendangan ko na pa wo wo ma ke ta ko pa na rang kai ne se mampong ei dana ki meta pe ko rari ke ki na ko nan ka kan nong raya kan wan tai nong raya na rang tai ka pong ayo tikin ko ya na ko sma kan kai ne ke am tar me urim susa ai ka ko ko ko ri na nan tai ka pong ayo na tai meta no kan wa ki na ko me adei tan na ka usus na ko em

Von dem hat Nora ja und Mauri FM 1.9. Nara da imon kai tepi mau nuwa temene semi nuwa nuwa. Nata ime ton pan angane ko auri neri ne ke ita ko panerang. Te ime ton kai nesma kanwa nam ta pe sayu. Ay pan te pe korari ki. Ake ane ko nana pen angane ko kau tan ime ton nanon te tame aruan te nga pong ayu. Nanon te am tai nuwa ngura ki ngko yane to. Ako kaya yung taro mauri, may susay na nang te nga po ngayon. Na te metan pan kapukuray ko may kayan ka nakurawa kanwan ng tapes. Kaya nito ako waki may kanwan na ko takay nga po. Na te metan na pan pan kanakway riki te tapi ko rake yan ako naan kanakurawa na pa kanwan aming nga po ngayon. Kara katanot ang kanaro na pahiyay ko na ko nana pan nung rai ni tiran roi wanua. Te nga po ngayon. Ngayon rin sina kami auran tapi korari ka uri neri na sina mga norang kanya to korana. Ito na yere ni Evie Tonkist, mekunana, it's not just a story.

0: men na may kampana e PPA. PPA pun to wana may pohon na kampana ke ana eso wiste daw teka are eme na yan de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanon na na radio awana pebani kongora at the wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kin nakuan business. Karawan tayin kongora. Lakar na namdongor mo. Ay kaabong na. Ibugin te bodan na amata. Sexy ngayon. Na, nanon na daan pebani kongora at the wikira. Awan ko naman na kanin kanon ng promotion. Ibugin na business. Nanon na na face the wikira. Nanon na daan pebani kongora at the wikira. Iti meto na ben kuna ni karini yam katanota. Ni karini yam rongono. Bay na kuna ni wala ka giro ante pota na mata. Ina nun zay to wana matay to wana. Wala ka yam tiba ni kong ora ante wakira ante tayo yo. Yan ang kura kura na akin ang kura kura ora ka na iro ante pota na mata. Ngayari ay yo am chance. Get the business. Yeri yam rongono. Karini yam rongono. Bay na bore siya ginon na tiba ante wakira. Bay na kuna ante no ta yay. Am service.
0: PPA ete meto na ben kora wana service yon tera vera vera.
1: Ay ka yar gina vera vera kiti meto na ka kora wai PPA. Tiyan ni. Uring na paye yan studio. Are pun anda dia punam. Lina non te karaoke, lina non te band, lina non te betul punai. Aw teka teki. Ya pun anda ben karaoke tera tera jalan. Nana studio BBA. Awuringa. Wajib rawan apa? Elem profesional BBA. Ya pun anda karaoke punam. Nakon dari ko pun tanggriya. Ia lagi nade band. Aku nade ben karaoke tera ini tera de. Ibu kan tera nade wellness. Ibu mungkin ibu tak nama kuri ikan. Nama tak isen aku tera usaha. Aku nade botan nama tak. Ya pun anda ben dayat nama ia wellness. Nakon nade botan nama tak. Aw sexy ayam. Ya pun anda ben karaoke am track. Zero track. Kia. Nayarona.
0: Eng ako tayo na PPA. Korawa na service yon korawa kina na live streaming.
1: Tatayo yu o sarko. Ma, rata ka wai kapo. Lagi tayo niya PPA buko na sa ibuk. Ngayon na PPA tatayo yu. Yay na ta ana service sa timet wan karoya. Lanon tayo yung social media. Lanon na live streaming ala na puno ko na live. Kanuan ti TV ni tungo na matungo na. Numun na tebota kaya wariki. Nikarakuwa tebota ki. Apo prakay. Uring nga pa itimeto na PPA ni ko na ni karoya yung promotion. Ma, awin yon the social media ganon na takaw ay kabo
0: data kina kong naramiri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohoroho na kina na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Maori FM 89.9 ipon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA
1: yep isin tisikiri isin tisikuras isin tisikiris in tisikuras Yeah, man!

men det är det bara nånne. Keep thanks ke. Sena dien nangara kara para pa ke. Men det är det bara nånne. Nå giron channela sabeira. Det är sanne nånne. Bunde kain piripin. Ke bunde kita ngaya. Bunde det sanne nene pengaya. Men de kuna nane kuas pasan dong raya kin na itako payangan kuna petayen rei rei ke metayen kakauring ina koim nanan de amtay dong ora. Men de kuna na karo koi dan narata in kai wapu i mete nuwa de minis min duai wa. Ai min te puinan chanon rawaki. Ai min na pete pi meta wanan chanon chanon raina. Men namta pana kong ora me yei yere itari kite tapanan kaka meuria maituro na koim te inga pungei. Men nam ta pana ko kwa te ime ton nungo ngora me iya yo. Kwa kwa tirana ko kanuan nam ta pe sa iyo. Kwa kwa nga ye pon rangi ni pong puwa ka te te pong nga iyo ke. Ye swa ito to kinanon te takarau ni paka. Ma nga iro we nang kakawa ki. Pa ma nga pene na pendon ta kita iyan tangi ni karau pukin moi. Ke. Ay re te inga po nga iyo nam pun kwa kina ko me reitan na uri ni rin na ko im. Kuna ke ano kunan kakamea uan anom. An kana kurawana ta kanwan na ko waki me ngai ati kina non nam katapes tirana ko kanwan tem katapes ko wakin nang kai kita ang kwe te ko usma kan kai yam taru me uri mem su sai na non te nga pon ngai pon te ta ka katik rai na ko im na non nam tai a men na ustu de kai ana pon te ta na ko di kita pe kora auri ne rine kana yai kata no ata ke a na ko nan ko sin te nga pon ngai na ko na pen de isko me ngai ya Demeren na ko ordinary na ipokim. Asana kame ora mangkan ente korana airo ya kain de rokete kwaya mende tiapa makro makin.

ayuki mototon rongorongona. Imwanna kwa yapon kaharo kete Father's Day me yon tepe ay Amerika, ni muan taka wapu instanture. A imwan katapwe naaki, mu muanakina ntiririki tengaru wapupua a vanua yon West Virginia. Me yakarikaki patuwana teponga ya kinaaki, kini kakawaki yon Amerika, ntiririki tengaru wapupua tepuina. Me iron tete inaini, ani Sonora Smart Dodd, a kind spoken yon Washington. Hayorongorongon momwanakina. Nimiawa panginti na makaina e surai, ntiririki tengaru wapupua awanua, aya karawaki te tarumiauri akoakoro, nte umantapo I Fairmont, West Virginia. Ivukin karinia kia tene pupua anongaun me uomeni maani, aki apua mea wia me imuinto unginako na yatai ni keniken. Hayo te muantai, ere kosina ki kentaua ki muina, pakanga tepong, aya uringa kia ikaharu aikai. Me esu airi ki roi patu wana te katei e kakarawaki. Ntiriri ki tenga rua pupua a ruaiwa, tiriri kare imuina. Na yapong sina, ke te Mother's Day. O e teke nanu nte te inaini, ane iso Nora Smart Dodd, nte taro meauri to wana, ibu kini kate ki rawaki na yapong sina, ke te Mother's Day. A ingayare ne yei, e tangiri anape ndanga anakari nerine na kontamena, e William Jackson Smart, Ariasa ni kaikawaiya onomen nasina nsi ngaiya imuini meten kaina pena. Aingaya retete inaini ayo enamekin na inanona. Pa ebundi ayina pena kiaki tepong towana ya kakawaki ibuki ya kaharu. Ibuki nape sipa ngaiya eharagini kakawaki nte usu. Aingaya re imuini anakurakura ne yei ni yangwani kinakin na yapong kaharu. O antepu imeruwayu wapongintia na makaina esuon nteririki ari imuina ntengaru wapupu atepu ina. Nanakawa ni yeye Spokane yon Washington a ya mwani karawaki ya ikinaki na ya pongkaharu. Ponsiro ya kainte tapwayo. Imuinti imetuwa ni kwa karawaki na ya pongkaharu ni katuaririki yon te tapwayi. Ote ya mwayi ya mwani na niki kinaki na yon Amerika ni kaputa. Ante ririki tengaru wapupua wapu imewa. A Perestens Calvin College eswa ankaungayi ya kainte pena. Pa iria ni kwa karawaki ya pongkaharu. Me espa kapataki, onsainaki, ayapongkaro. Patuwana tepongi ni musirawa ya raine kakawaki, onikinaki, onamirika. Ntiririki tengaru wapupua isipui meawuwa. Haliabubu kameruwa kiai, ntikatenuwa ntapes inanunte na makaina esun, nanatai ni Perestens Richard Nixon, yonamirika ntetayane. Otiaka kini yangwei, yatapenapendeisina kwa kinakina, yonapenna kwa tionape, nikarukua puonga ikai. Ngayari ya pongkaro, puntuwa na tepong, ayarangi ni kakawaki yu iroya atei, panariye ni kina kakawakin, ayapyoku, ayakaro ibukia, kariniya kia, ngaikaro ngaiya, maisa ya poutoka nte usu, ibukin karikirakea ya kain te usu wa temo.

awara ngayari ang kaya kung orain namin titayayo ita ko pa ayari kita utana rongorongon aya pongkaron tiyo na pes bubo kameruya na peyo na pera kiri pes pa emuan na kumaya tiyang wayo emuan kaliwa kumaya mayroon nantay ami karokwa titayayo ayari kipa ito wana tepong arang ini kakawak ipukin na peta kaitaw ni kinakin korakora yakaro inanun te usto korapa ipukin namtay tisangora ako na punti metuan kakukuray ko andri tana kong uram yon meuri FM 89.9 ang tapo na kakangurai kong tayo na ko pay kakuriyay na tayo.

ia tene po po ona ngau me women in mani aki apu me wi a me min to ngina ko na ia tai ni ken ken ayo te mantai ere ko sina ki ken ta wa ki mina pa kha ngate pong ai au ringa ki ai ka roi kai me isu ai ri ki roi pa tu wana te kati e ka ka roi ki ntiriri ki te ngaru apu po a roi wa ntiriri kare mina na ia pong sina ki te Mother's Day o e tike na nun te te inaini e niso Nora Smart Dodd Nte taro me auri to wana I buke ni kate kira wa kina ya pong sina ke te Mother's Day. Ai ngai are ne yei e tangiri anape ndanga anakari nerine na kontamena e William Jackson Smart ari asani kai kawaiya onomen nasina nsi ngaiya I muini me teni ka inapena. Ai ngai are te te inaini e yo ename kena inanona pa ebundi ya inapeni karikiaki te pong to wana ya kakawa ki buki ya kaharu I buke nape sipa ngaiya e haragini kakawa ki nte usu. Ai ngai are I muin anakorakora ne yei ni yangwan ki na kina ya pong kaharu. O ante pui me ruai wapongin te na makaina e suon. Nte ririki are I muina. Nte ngaru wapupu ate puina. Na nakawa ne yei e Spokane yon Washington. O yamwan karawa ki ai kina kina ya pong kaharu. Pon siro ya kain te tapwa iyo. I muin te imetuan ka karawa kina ya pong kaharu ni katua ririki yon te tapwa ai. O te yangwe ai yamwan na niki kina kina yon Amerika ni kaputaa. On te riri ki te ngāru wapupua wapu I mea wa. O Peristens Calvin College esua on ka unga I a kāinda pena. Pa eri ain ka hakarawaki aia pong kāru. Me espa ka pātaki on sainaki aia pong kāru. Pa te wana te pongi ni musirawa era ini ka kāwaki on ikinaki on Amerika. Nte riri ki te ngāru wapupua I sepui mea wawa. Aria bubu ka merua ki ai nte katenua ntapes inanunte na makaina esuun. Nanatai ni Peristens Richard Nixon yon Amerikan de tayan. O tiaka kini yangwei, ya tapia na pendeisi nako kina akina, yon na penna ko tiyon nape ni karukua po ngay kai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, ayarangi ni kakawa ki uiro ya atiay, panari ni kina kakawa kin, ayapio ko, ayakaro ibukia, kariniya kia, ngay karo ngayia, E maisa ya pouto kan te usu, ifukin karikira kia ya kain te usu wa te moinga.

awar ngayari ko ya kong orain anong titayayu kita ko pa ayari kita utana rongorongon ayah pong karon tiyo anna pes bubu kameru yana pe yana pe rekiri pes pa emuan na kumeya tiyang wayo emuan kariwa kimeya mayroon nantay ahan karokwa titayayu ayari kipa ito wana tipong arang ini kakawak ibu kinna pe takaitaw ni kinakin kurakura ya karo inanong tiyusu kurapa ibu kinna mtay tiyo sangra ako na punti metuan kakukuray ko anday tahan akong ngoram yon meuri FM 89.9 ang tapo na kakangurai kong tayo na ko pay kakuryay na tayo.

Yes, I know. Awan dena pade anaki ro ya gan de keda voko pen me kuna yana pane te tokora nanne. Naratai mong kai wapi me wa de minisimuin te pi me to wana de nga ponga yo. Ai karau te ka man ta wana kan wan te pong kai ai te to tana ide men ara intane te. Tai puken te pakan ta karau yo me ngen nanne kanaruna pa ewa ko a. Android to mera mate internet de na kona na pende ise ko me ta wan kan wan te pong ipokin na pa no ran kan wan te te pong ayu ngayeren te meto no ngoram na pani ka me ko me kai me urineri ne ke ita ko pa na rang kan ko ro wa kan wan nam ta wan on ta pa sa yo sena mga no ra imena